0: butshwala niyazi mina ukuthi ngidume ngani maze ngkuzile ngiyishaya ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
1: ngishaya ingoma
0: kudlobtshwala mncane bafowethu mina ngabuza bonke semthemu ulipopolopo kule thanga lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonzele nomunye umuzi.

Johnny.

zaniavati ano tumundala nareni azi isika.

Music of Africa, Saturdays and Sundays, 3 to 6 a.m.

Ya moro moro e u se se ka koma nka ke u khwe ke radio XKFM he masika maqaya tetya e ya qama ke wola ngami fana fanistra masika maqaya mqoqhumata sa qenqa musi siya xixa yakho ikice ke mke wola ma ngi masika maqaya mqoqhumake wola e msere ke sezenqa mtekwa yen ke konkeradu XKFM wola emukwe mo ehe agyati pangike kamha o skola kawye kawa skola ye kapanga hawe kawa satra daka kota nene a ukwe a wola e ta avasi kaka wisi kakala tuwa kakake mki wola kuma teta ng maso nga mko kumata sakre mtima konham masa felipensi 3 verse 13.

bara ko o komna tan ta ex ka e ma keke de ko to ngwe kanem bori ate kom o go nda he Philippines 3 verse 13 ke no Philippines 3 verse 13 ke te nga ma de ke a go na ko tsuru nge e khwa e khwa ta ko e ka go ma go go ka kwa nga m kwa kwa kung eta ndi de ke go kom tamasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke akhare anza ke kwa wota mara kung tsui kha kho e tinya ko kam kana mata te nga mata ti kho ama to nge kha kho tsa na ko eka kung sakate tse ka ra kunya ko na mko ko na ki te koma te nga mata kam kana ma ngo ka to ke tsui ko tsui ko ngo tebe wa kha ma tiya ko kha ma khawa ko tsa takon te nga ti ga sinja sen a an karakiri kunya ke khane ma khama yom khama tui khama sinja sen a tlobe ma a kham ngom sen a ikho kha te khom ke te ko te te de wa tlo na ko te tsha ya khoya a te doro khota go ma kha te sinja sa ka tlobe ma no na wa hisa na ko nge kwa tata te do he ngo te ke ngo ke ka khama te go ko te ngam ko ngam ko kwa kho nqwa kwa kwa ngosi wewe to akite nqwa ma tin kanu miya te nqwa mku nqwa mku e mboro ngara to tsa ku to kho ma ku kho ma kwa yo kha kho mku e kanu ma khama te kho ma na eno te kho ma ku kha te ku yin kwete kho mku te ku ta isa kri ku te we khama yo m khama tinja sen ya khoma te tinja sen ku te kan tinja sen ta da kan ma te kwa ka ente tara para ta kho soma e te kung tsa tsam ko tse nem borong ga jio ka te kha tswa ka te ange e khwa ntse ga te go ama ti a te ma ke tim borong ga re re ta mara kha ti a ke wo ka ta te go ti ku ing ke no ke ku ing e ti de kwa na na e ya ko ti a ka re go kha tswa ntse mo a gari ya te te kung tsa tsam ko tse amen.

Y que los juminen.

0: Ach iri amagwa exka FM ki mbambara go ceketena di marets berego bori eshore madram. Dia ak etekoma Jordan Hill Lewis na desinute konkwena ekuruleni ki Gauteng ki khana che karakta wo kongorata iegongie dia ahe a metro e manda agwenum. Tsakane ki te konkwen se amakai kwa tingi ngo niekhe gakwe jidi choro a yulim ki nyamaik eka metro ki shuri na tikim. Hill Lewis imdarahe kungwa kaya te dia a na jawe ngo kwen se te kungwa kaya kukwe ngo abasite tamzi ka mkunda koro kushi November mki te egwe em. Parte he veke nyam oki eti sinu feifona desi narande akana kwa agwe ke hem kui kama bore a shuri ka yo ngo khoi kutwa kia maego ngda koji at unwa te kwe am. Hill Lewis ngo tum kwa naji a ankara ti kha ngo dia a na jao ka agwe jingye ekruleni ki khana koro kwe wina atinu na ama kuya ti kha sinu ngo khana ngo jao e kuka agwe kehen o kai kwe a ekruleni si metropolis a ki ngui a ngo anadi shiri aniko a shesha eko an kwenye kuk e a ngo muhitam. Good partien isi kakasi ukoroko kwe e kapsta tisi metro iki ngo mukunda koroko si tamate ethlon ki kapsa flakte za a kagwim. Partei hef koroko i 2021 kwe iki nyekhe kwe iji a kapsta tisi metro rati ki wina hi no 4% de ngo khe kujekhan wo hikim. Guti si di burgomeester si te guta korona kwe hikwe a Brett Heron ta hono partei ete kwe he Patricia Delel kwa huita seisin e kuji a ngo astati kisi hiya gutam. Partei si di ete kwe kwe a forseterma Matthew Cook nga desino khana u kleji kapstati ki ngo khana yaba ati kwe unisango adoro paiki kehema a ngo kwarasana kwenye kote nise ana ma kao nga ki rewina nga ki ana kote hitamahanum. Al jama partei he a karata sinu Ashley Mama ngo burgomeester siya khana te ma ko Johannesburg ki kama e mukunda koro ko sikim. Partei ete koma Hanif Hendricks a karata a khwe e ngo apkwai de tsam sika partei si koro ko isi October mki an hiya gu kim. Hendricks nga ate sinu khana mui de kwanu am kom ak ete karati kona ka ama koma a Johannesburg ki tin kwena u kiriji am. Ama nga ata sinu khama doote al jama Johannesburg e ngo hasa tu partei jenge kwa che kara manda agwe nise partei he burgomeester kleye metro ki tam orok ei wo hita makhanum. Borisi u kherwem. Muteto aktawa iye kun aungji ngte sika operasi e jamana are Filipi uosi ki kapsa flakte ki tita hinya te ngo omuteto ombapera teji omutetu wingitin kwena na lesenji hambe tamasasa tunka kun kwena a sesa ete kim. Siebe di ope pa kwe a ngte sika se eko hoho ita no benela sesake a kwa hoji a mwa tim. Veskap mukunda si di polisi o a sizakele dianti nga desino khana tse na tse a operasi ji ate hinta gwinga oji tse umburunga hisen o koji nukan kumkara teji a khana ngo nkwenye kwae siki kakuru kusakia aditam. Akhiri bore ada teke khere ngwe, tu bore ete keke sa ngwe nyeke ire et ama khuyum.
1: Akhiri ngom di kongwa dri mende na SKFM na ngwe tanga kwa koma nunga ngamik na deflit sinu ngwe nama ngabongi sa SKFM. Nami ya stay mwe, di a layara nghe wa gyodan hi liwi siki kintake bunga, iku leni ki khautiang kuna kafaila haka di a gyutwa vini hiya ya kwe kwa ngikwa tumina, da chakane kuya

Chagrin, la la la la.

0: Nige ire tlamogwa XK FM ke Bori Shiramadira Marit Beregom. President Cyril Ramaphosa xa ko ke inqaqo ye ikharata jao si madlanga komisi siki tako muteto anigyam kwentamahanu a komisi ki qa de kwiji a shesha ku twata de kehem. Ramaphosa atanga ta tam si khamshuri karata siki go e si tamahanu komisi sikuri o go tam si ushuri ka FFN 20 January ka tshonya go ita kem. Ekam sika 16 November ke komisi si jao khere go ta a ka hi no atam si shuri e dekwa nungo nginze e chwinde komisi ki kayo ngo tu tau hoji ango anate sesa ako mosa tako mushupi ji ango ana kwa nkwen ngo khan aate hoji na khan sesa aate hoji shwere maatek e ji a komisi si ujao si kwa ngo ana kek are ahoji ate mo kukasakim. Nwa mate unsi u polisi komisare sehe puleng dimpane manda akwata sinike he kuji polisan o ki tinji a jau kai tinu mboronga kwe a kam di polisa uska puki tau tuwa ti a kwa kia maiko hoi tama. Mboronga wika kwa maika zi punzana ta ki tinga o libode ki tese na tim. Polisa kwe ya makwe a athlenda mate nga de sinu ngo polisa na kwe ti bismisi a ngo si ta chai ti kaya iya kwe tata miyo tinu aki anasiya teyo anakawi tim. Tamaha ngkwe cha o kata ya ngo we tinu acha jao kate sa tamaha nungu ya kwe tim. Mate nga de sinu tia polisi ngao jidi jarot aiswani charo na kwe tim at o ete ko sesa sa tako anango tom karajawa kwe tam. Ek am kwena ngim oska pusim boksit am kom zolani tete mna ngar sin khana kien karo ki abana ti bori e sinungo tam cha ngil fo kwe kwa am mbronga iki khoku in kwa ngo kwe iti kwa sina kwe cha giti nyete kaibe tam. Kaika hofuma Anton Pretorius wika tse isi kam dansane si di hofo ki kwe gombo kstati ki ngar di sinu ngo atam kwe cha khama duho te kwa kwe nu kia kwa kwe tam. Hofuma nga ti kha sinu ngo achat an kom di mboronga akwe cha ota ti no kama mwa de kwa no mwushupin kwa acha kyanga kwa gwenye acha kya ki kakwe iti no. Kutza mboronga kwa cha ngo hacha unwa kai e kwa inkara ti no tete diri vike jingye kwa ti kham ae si kha ki mdansane ki kaw tuin ti kim. Kwa he ae chwin ita 13 October ka ngo kama naka si kuwa kwa akwa hofo ki te kwa tam. Borishi ukheri uwe gom kuboram. Springbok gako spani he 1950 kai ka felure na ta wala si se ha jiu nyam ka wokrisi via 15 wokrisi Europa ja hisa na tekim South Africa spani he tsam khel karti a nyam ka halfu wa wota no tsam ka khel karti he tunak minute roi karti si ya shui tam wala si ngi kuri nyam oiki we oroko wokri a wina bere kha ni ti sei si na si wokri ji gako aniko ji tese na ikim Springbok gakwe ji kwa kwa te ngkama vye ke sata da hatu e shika Italia se ae kwa gwema. Nyeke iri bori adate ke kheri enge ku bori khabana kate ke kegu yalfire kwa makuyom.
1: Nyeke ngomdi kwa ngomdi menti na SKFM dan ngomita ngomita de flit sinung men. Perinya seram poja ditu gida hana ke malanga komisi ke chiu sika nga vita kakang perinwa ku hana kate ya ke komisi dan rampoza ki kuntan ngomta ke data mang hek he wa komisi final ang kya 25 na January pa mo school ay kaya kasi hinta ki 16 ki November sa waya ka usika ang komisi gitu gita ya tula ting gitu gita kamsa usi kasi kangya mo ta kata ya sinta pa mo gitu gita hana chika in kaya chiu sika ngi gani ka ang da komisi gitu gita kamsa uya kanu mga chiu sika ang pa mo gitu gitu ng kwa higi kwa National Police Commissary sa po leng dimban ke kinta ke ka usika ang polisa ke kwasagdani kuna sa ditu gira kamsun u ke polisi chasa ang ki uska po kuna si trakkaw kao sika ang sing te kiti tuin sin kweng gin ngayin amagandi ya na hagu kiti ang kundi sa zi pun zana ke libo di gani kuna nasnala polisi ha kimutis wa atlento mate kumta ke kao chika ang hekia rofa klakan gani kundi sa kwa ang hei sisingi singi trakwa gigiya ka da kao sika ang disa singi polisi ing ki gya I ti kwa mata kaski trakkaw I pistolang siki chaten ne wate ke kinta ke ka ke kon ko ginga kham lange kon sa gan ka family ing ge tsugi da kham sung us ka pu ke ya boxing on sa leni tete ke tit ko tsa ginga ang firi ing sing so non lange ke ga ke kon sa kwa ka this is on no ko sin e drongo of clan Anton Pretorius ge tsugi te kinta ke dan sana hufuang ungu kompo stati hot kisuki da sau ansu usikang si kuna tukung kausi ngedrongo ta kausi ka ungu kawachi yaren staka ka isin digi a kamsung u ke kata yasin da sugi gi a kwang ngehe gings ke sa u chen ke kangani ka ngedachi kocha gi hing sa hung sukki wakasi kausi ngedrongo kwan ta tete vegi driha ikkawa ya kang he mandan sa kuna skit kakle ya yang kuna sikun adiarin da oktober tini chung ui ta chukangun kula Kami fasi rugby. Sebelum bawa dahme ke dopuat 195 tak ke Willis BC ke Irte versi tak ngah VH 15 ke Eropa kuna reset African si kausing. I dengan gua hel kar ke Irte ke half time kita angke dat tweet de. Tiada kata nak wanita angke roy kar riski kajut nui. Willis BC ke Thompson uga usika ang ke Venika ang ke nasi kampiun ko pun asesi wah dahme wah. Kau gusua gira sebelum bawa. Dahmen gitu kita kamsung u satar dahib gitu kan mulai tali ke kuah. Kung ni antin kita mengkual kamu yalfung sama kung ni SKFM.

Hajimbul, oh Hajimbul,

Messiah, Mose wa mwene kuja kwende,

Jerusalem.

0: ucwada atatetehi
1: uma akulima ka wethi ataqomya rincite
0: uma uma cha akhani makhiqhere tano chawo chawe kikungwa ten chawe ki atakungwa ten cha axhoro ko ya tano atata bayano ya khoyi ata akhani makhoxhoma na tano chawo ta wanda cha kunicwa chaqongwa tano bere tokwe nekutyonwa tesha ko teta tete tinte teo rahono ata chawo he unwa unwa tenu change kuye khokono cha kuye kwa khono yano cha ya chu shiwa cha chu shiwa ko nyong nyong nyong de ta cha ki khoyi ga ko he khai ka khoyi cha khati ka khoyi uno o ata in kwa kawa ti de tsa ye ngom a ka kya to a ki ta tlo ngi go mo khon u ta no kya ma na mo go mo shin o kwa ta no si to o ana no ya no to ko nya kwa to am te um ka kwa ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
1: tu mo da ra sa tla go tena ko te ti na ta da ra e ku ngo ko ente
0: tu ngo ka ko ente no ta ke ku mi si te ti ku ri an kan di mo ka ti ku mo sha ti no an gu wa ha no ta a ki a ba shi ku ri no am kya re mi ka ka ta ke te ku ta ha ka u yi no ke tsan gu ngo gu dim okati ngu ai hano chanja ki koi gun ai shi ki ta ko a ki ta ta no bere cha a ka cha shi ta kyare m ka te ku ta hi e utu a te ana hi be koi ta ni angu han gu wa ta mai no shi ye ta ba
1: no a kuri pa ma nta ngu ma i ta tu wo khano
0: tu wo khano ju ka o be am be be cha go a nta ji a ye jara ji ke kwa ti ke he cha ko me ma pa ma te bere ne ka ya mu a te be nta ga bui ti ju ka o ta kwa a ta te te
1: and that's why I go to the thing. The whole a body could have body head. Kuma kyare ka kun sin kha te kun ngu ko tin kin sin kha hek
0: no kyare ka cha ku angu na ko angu ta ta ngu wa ta ma kha cha a ka cha shi cha ding ja ki shi ko ta ko cha ta no cha shi no shi an ka bori ma a sin gan di khwa ka an ta hi sha na kha
1: no ka san khu ma ku dim ka te
0: ka sha ni ko he ka sha ni he ko me da ra ko ji be ya te u ka sha ni te ka sha na ko te ye cha ho o ndi he e si kuni kwa dao na ta iya ha wa anatan un daro ko kun watari tu kun ke hiya te ta kwa i cha pe ha ta ma ha ta ma cha kia ma a kwa cha kia ma na ko to ti cha ihe i si ukra yo ka si inu si kong wa te an ta te
1: e a kuri si ta shana te e
0: no ho di u an i ki jinde ji un o e he dini ji kwa an ta te u ka shan ta kwa an a kwa cha ta shana te be no cha an ya ko an go kwa hambe an ta te te e hi ta ba
1: na awa mkaji mtama kuri nta nta umu shoba awa mkaji
0: te ko kwa ko onguri na cha tinga ko kwa ko te kyare ko te hi a anje ke te hi a join him a si join him an ku ku ma si ya ko na kwa ko no bere urukwe ka ho ta te wo ko te ke anyam te te kwe te u he te ko kwa ko kyare ko te hi ta ba
1: en ga an ri ti wacha mi ka ko gen ti so ta ho tsha ni tseu ta ma ko ti
0: an di an a ho di an ho di ha di cha tinga ha te te ku ta ti ka di ha di
1: e go jinta ja ka tya kun maka ya kan mo iti ka parom ta kurti e
0: ka parom ma hambe yi mata ba doroi doroi ngau ma no ui ta te ti ya ti ya him yi ma no ta ba doroi jan qom a yi am a jan na kho kho no a phoko ya ja ki hambe no nanu ja gbe wo kho a phoko ya ja ki ha no ta ka ha sho hi ya kho kho no ja doro cha ni kwa a cha ni ma twa no cha desha na ngiri ngiri cha desha na ngiri ngiri no ha ka ta kho khere kho tle u dwa twa ta kho no a ki go mi no cha gbe wo kho ha no e ya cha wo kho ori ama doro ite se doro yi kha ta an ta te te
1: Ya may dwedes ng kertin sunda het e ng kamadiski ehen de kurji ot ehen ehen go tek apu namun ko tew tu sa hen de kurikwe kiri jaw anu tew ku an de kurikwe ak ng ayo kikako ngapu nasiki ak ehen ngay tika ak lakatene tereko khamin dan gara dangi de de ke hawa khati yema
2: tapo so ya tyo sekte 107 pen nyaga xka fmc ki
3: Piro. Omega gitete tante kien karate tanam kunam kwako takote koti yata. Omega gitete pe khumate wo sure kwama na ko pere ko okuri na ko te krisen mate ta ko te kien mate kamatan. Ngam tom kwa ngutyo ya he mate ave kwa ngum sure kwam wo kuri nya dim. Krisen mate nga ko tswa mate ta tete no okuri ta he.
1: No na ke namo so bona tata tsane go te.
3: Tete kwa na no go na ta jama kwa ko angaiki.
1: No kwa na to mo so bona ke be go na na tota kwile go ke

0: Akubona to akixiwe de
1: Ubona te akuyange ngikara xiwa kote nciko yinto ate xa mave angitete mate kyaba mata kona kyaba no ama nwa kote ta hi wokuri nako kya ngikara akuri aru jimbiri ha kora matinara mata ko mata ngikara tano khano ukara ta sikun aru kunwa ko kaba stora mki
0: no me ngi aba stora mno stora mata yo ka te khawe
1: un stora mate inta ma khun khote ave te twa no aru kha ta kona kunwa man te mute un ha kyaba te de te kunwa no da khasa
0: na me de kyaba kona ska mo sana to kya ngara te ten no to khason de su anen ta to kha sana ko te wa mi ha to ten tsa
1: te kha sana ko te te te ku spatram a spatram ko tsa sinu to e tsa sinu cho no tsa kya re no ya to e te na to e ta te te ta hi
0: ma me ras o wa aspatra ko te na ko khe ti re ku ka ko ma te te hi
1: o me ras o ma ko e be spatra ma no a ma ko e tu na tu a isa ma tsa te na ko e a ki khan a be te no frai ma ya ka ne ka kya re ti ku wa na mu mo
0: no Aseres ti hamia ta kuna khaten ta kuna akams kama ki jan sere hote.
1: Ami ma jao ta ese tunko.
0: Hambe ku jao kam te amin garona.
1: Ami jama tin se bi jama do ka ko ko te ta hin ka em ta ti hin ki besukin mo kara ko jite ta in spatram ki jao ko jite ta hin ku jinya ki jao ko jite ta hin ta kun anji ki aba kha a ma jaro ni ngun ka hambe anti jama mun jini ma te hin kha an ka jaro ke jama an ka nji jaro ko te ta ngun musi ka ma trikim ku ma jawa ko ta se bi hambe shuru ba ku ma bi jao o dim ka am ngun mum South Africa
0: ngwa ami ko tsam te ten ami kon de kho akam jawa ko te ten
1: Anko suapo man ko teta vier maham.
0: O sabe ko ta awa te kwa kote.
1: Ya no kun ta ve furaim ka. Ta kunu sin no ya ta hin sin.
0: Ngo ko sin de ngo sire de sin kyawani ya.
1: Ya kunu kyaba ta ve kan jorim kin ama. Ta kunu to ki kato mtuna ha en tinran va te ka me un kwato. Tinran di ma penima. De fo ifran di ma sho mukhuma. Dona grand ma sho mukhuma tun to ko ko ko anka chi ya ta kwati te ama ana ve. Ate kuna rand ma kara khone shuit ma si kun sa tin rand ma khat cham tas man he am cha dom ya kan kara a ko ma ke wa ko ma ta ki khat ta te ti ya hin ko na ate kuna ate dugo to ko si ya ta ne ka twa ni ate kwa an a ha ki aba na kwa ha twa sa di a o ha twa de ar ham ko ma kara khone tu ha ko ya go be ha ki ate ta tu wa u ta te ti ya ta ve te kuna se
0: nga sere kam sen kam tu wo khoen en khu tin ja sen khoe kona zika ben nga kam tu radon tv te ngo jo ko tie nga me khe jiki
1: te baskopo amu ta hin baskopo ere kwa ta ni to kunu baskopo amu to fori de masin mu ta te ten mu ta hin te tie fe khoma ave tie fe khoma kuwa na mu ta kha na ngum ki te sungura ma te tkhoro kun
0: nga sungura a bas a fori de sika sen tkhoe tie na baskopo sin mu
1: Basko po emu no foride hemu ni ka kara ko sit ama ti kwa mu ti no sungura ma a tunta ina em ki ta dara ni tkhoro ta tuna ki veya ta tkhoro tkhoro ni tana ka ni tuehu ta te te ta hi
0: kamsi ka ambe sungura ko enta na tkhoro ne ko te
1: no kamsi ki disku ma tkhoro a te to disku ma tkhoro e ta me to e ti no ton ti e fe ko sa tkhoro e ta me no ton ti dim ka to ti ton ton dim ka te ton ton dim ka te ve a te ti ya ta te te du ku to ta mkwa na ni te ta ma te kona te duku to ata ha
0: nwa ami khamet a ngu ato kana te nga na ngu jiki to te ta ki
1: te be kho ngu am o ma sendi khom ke ma ngum khom ka ba mka taro yo te te
0: ni te ko ma te ngu am an sa ken kala kuri bara ma tun sa ken ma klam
1: am an ken bara ma tun ken te te furur ma o ka ma samanta ma khanya ko te te ha ka kombon ma te nyam te ma te bara kam ka te Barakam ka te ti ya kan te kwan te a komponi ki tu hi a kom te kai ku ka ki te barakam ka ku ka ki te ti kanu te tu hi haka komponi ki barakam ka ha am ata gubu gubu na ko ta no khwangu ma ngama khun a komponi ki te tu hi
0: ta ko to sangu a komponi ki te nu ni sasa kana tu ku te a kan te ja ka ti sasa ka
1: ante di sasa ma ka te o na ta ko na ka sasa ano ha ha ta ma ha ta si sim to ha to ham da ma sim ha to sasa kho te ana he ve ante ti bir ma ta tam no e ko drink ba te ka ta ko te tsiga ni ngau di to ati mu ati a go te abo go ka ngai ta ma ti bemba ma to ya khu ni ngete an ka te te en to te ave sasa kho te ti ya kwa ko ka sasa o me ka ki te te ne te bagane ja ya no ku te he mo kwe di ka sino ar ma ku ni ya ka ti ma di ka ku ta te te no ku ta he utum ka ya no mara o na a am to ku wa te ki am na to fa love ma go kwa ko to ya te bagane ma cha ya ko ku ta ma no cha ko drink ma ka ta ar ma ku ne ka to na sasa am kimbiri ta ko to he na ti bamba ma to ta ma to Niki said Africa mkiti mwati nki yele tako na sasa kwa kakwata. Tuwana sasa kako tuwa ate wati. Sa wago vye tako atiha yusu tuwa ki.
0: Mwa ishe pasi weta mkwinta ngewe enu ngu kwa na tiyeko tako na kwa kwa na omeka kiyere kako kwa na enu tamo kwa kwa kwa na kingwarinda hamwati.
1: Omeka kiyere kako bebe tako. Tako na kwetu sasa mkama kana kaka mkinu kana kako hanu ya chen ya kwa kwa mkama kana matuwa kwa itama kari kari mkwa mtuwe tako na sasa mkwati.
0: Na metaka mtako na kate kwa na kana okoro na kade kana tako na kwe na kade nungiko hambe.
1: Ata tena okoro na kahi tu ya okuri nako kahi kwa kwa nge muma hambe tu ya okuri matkaya kute ni kaiku mkama kaya kwa hanu kama kukha haa kawa hachaba na kwa tani nje makikungi ha ngumi ya tukore senate buku. Tamare, hey, fokon ma, am, atat khuruna kwa hanu tum, atat ombere uti di mumi mased Afrika regwa khiri kwa kwenye mareti abe, jwa mka tayako ata hindi man, te aunka tiya hindi, te tona gyana kwa ata ewe nga unka ya kwa sed Afrika mkia tiyo anak teko, tona akamka kwa ti, a ofaka tiya ta kwana.
0: Nungwaka to tete tomgu, rambi ma tete pak.
1: Te sera matuhi tewe kuwa na paa mkitetewe.
0: Tukira kwewe nda tukwa kwa tete kuwa na ta.
1: Kuwa mata awe kwa mkakani ma goi pi goi na kuku goansi kui kuma.
0: Ntono.
1: Te kwete cha awe.
0: So ma.
1: Nanga taima.
0: Mwakone kato nkukira siki tete.
1: Te ake wako purani mka amikari mka ikira eiku machamu vera hanu ngu muma te ako tete wa matriki tu ya kwa ti. Uwa manguru kuma kwe niki tete ama kwe niki niki. Te kuwa kama tkara kugwawa kukumno aka kwa nkwa te jaro karita haa.
0: Ke kanda ke khara ete shera ma khana me ke kwenye go tike nte kwa mo ga tsuna ke ne platform tene ke a tsiete kona ina ndego ete shera ma go reta
1: ah tim tsone ma ka pande sangara ti ongu
0: kanda ke
2: ekka

0: Kwelemboro ahud koma agade atako hade soto de tamaha nyam kara kap kata ko skiri kairo kan African Goyama XKA FM kite na motime.
1: Ki soe sa ti marat ka muting to a ti koma tena ti a soe sa ti smedre fki te sandam ta te ki tengan a ki te kung sa kiri na ngeje kam ta ti te wo a ki tende ki tende chere se na ku kwara ku mani makubi se na ku kau ma buru se na ku te circle te baramatu ngang shure ka te cheka tenwe ha buka jik ana ku nukwa na te afu jik ka te a ki ta kon te a ki gohi we ti ya di TFE of Nduka wa kitenta kun kwa teta hin. TFA a bora kuta bora ngam kwa klaat nora khatin saan. Haka o ka teku msin mo te akhoje. Tekte wo sa ki circle na hin. Te hon te o hiwe shure ki cheka e. Nduru, baranu, garaiwe, huwakwe, afo kuwa na te nita kao. Tata te tete akin tekte wo sa circle na doropa of kun tamakhanu 15. Doropa te kun hambengu Douglas yo kha ate o ta hin ata kun kya ba tin mina ya kha tro ji anwa kwinu anwa khiri so te ak sai se ke usa circle na nya mara te ka te kun sa better a bara matuno ai khu tswane mo tshubise na khu thuta maga ata hin sina khu no thum ka tana khu ten circle ame e ku tswae go de jawe u go nte ku jawe ta te tse o sa circle ta ba ra tu go fa a tse u khu khomkhwe ya gwana
2: ntse me ya tie be go je a ke tie teno no tie fe a ha ka se ka sino mo tie nya ntuna tsa me ta bo ranga mo ka se tene kuna ku program nga mo na se go ta o kuna ge wa mo tene nta hi sa nta tsa mo se ki tie te be tsana kwe ana ta tu program di nga mo ka tana ta
1: tete hingwe kwe tete mbo ndwe kwe te a ki kuma ku ho nga ma ho tu kuna seven de lan nga ma ho ta no kuna kuna video ge o tra si a ho ta of ku ko bora he nga ma ho ta kuna bekende spanish so stay spanish south africa si en e tema ta ho no a di ha klo ha kai ka ja wa te ko mi ngi ho he te no do i no ta a ga ga mo kwa na ki di ha klo aminga amiho a ko mi te ga te do no te a ga mo ta
2: ntsa mi de kwa na a ki hambe kle a te te tsa video si a ho ta tsa kle ve de ho tsa mo ta kwa na ja ngi ga drama kle to ga tsa hi
1: Aha, so I chat do attack at dira kwa atleti kwa yavati kwa sus atim tum STM ayavati kwa hamamanda ti kwa mutu isin kwa hamza unga
2: Okay, na jaji dukutu ya.
1: And to us respect, hambe on respect and check a goet mutu dukutu. Imak aki kwa rakhu in hambe hiyako kwa kwa ham khoje.
2: Na tami ya Douglas tu doro pa yate ya no. Douglas ika hudu jikwena. Ya yoka adone khanu ute hirim. Nita hutu mkwa hao nita mwa Douglas wa kwenda te ya kwa ta. Nita kwenti.
1: A baki roji nu twa tia na ngi kara guye tu kara khunu twa kun kun ta guinu uten te khun te kwa ite a it's fun a khoma na kha of tuna kun wata no sik dia khunu kwa e to a kha ne kha tin jika ta ma sik ya khun tuna ya don ta te lat ya kun tuna ui ta ma kun te kwa te kan tien he utu ane sa te u hi be kha te ksi kho ta ma
2: no ta me ta dongu ka dor pa ge te ten ngi tu ngi khu cha of o te ma ge te kha ta no ma ma to smes drif santam sikin te o te ngom o kom to onguma
1: hambe te atete ya khata no te kan kra circle te a ami hakai wa te kya a kartik bel ka kwetsa o te no ai ka tsa bel la na tsa fone o te tsa bel hambe ka te o khau hi be fone yo kan e ye hutu ka te glo te na ami ambulance te tsam ai ka te ai ka khau sen te
2: man ta ko ima a te inga ki chi
1: an kara khana na circle maranta ta ko di kwana ka te chi ya a ki smedre fuki an kara te circle nen mar ana te mutu dangi ta me na ata gwa ko te achi kare
2: no shure ane shure ku itini an tsan tsabana ku tsan a ku bare ku kwama tuno ma shure mu ku ka dango ma wait ku kwama na ga
1: wait hi be a tsan isa ma khata na be dango wa wait be to ti kwai na a sa kho a kwa na ya khata ta ma ana ta ma mu te ga mbe ngikin ana kona na ku kwama go be ta hono ku ai na ha sa ire te tin la ti sin ana tinta ma nu ka period je tshwing ku kan question current te class in te ata
2: no class no tin class je o ma checka ben
1: ku te tin checka be ku class je a qe ye go ina na go kapa e kana na no aj better na eng mara ku je a hi be je na mbe qom ma ta bara ma tre tre ko ta buka je a bor tin pi garata mo khum tun bara ma tsedi na go ga ta ta an te circle te smedrefki
2: no khui ku smedre ku to hi te be stora go je ma stora so ane to trawa water to water
1: stora si ane za a te water hi Kobes takti him kwam ama ti ak ami kwai o jawka ta him ama te ku tuka te anjan ak agite wote tot fani ya khunu ku khuji ti ya khuji ama te ama ku tuka re
2: Ngastora kenya kwa chakati kuma wok.
1: Acha kenya kwa kati ngani kwa chao mara acha tu ani kwa chao sushuri kwa ani chao be of aba kwa ani chao chao be acha sende wat acha dorope Douglas kwa acha kwa acha kum.
2: Douglas, shema huto jia ni kwenye tini.
1: Te kwa tini huto tunda grandi. Adawa kia te so tin tin te kiare tin te kwa ni kumwe. Cha un cha cook and chaka.
2: Tin chamo ni kwa nanta ati inga kite kwe inga.
1: Ati mo kwa nakte inga he kutete acha Chaki cheka atin chao kien marak. Acha kama ti dihachi aswa kobo atin chao kobo acha kuma atin chaki kien. Acha kobo atinu chao hambe cha kanve.
2: No, nita kuriyo ki chak nako kumo te kwena an. Ata kengi to te eno. Nita atin nji tu weoro kengeye kwa ereta.
1: Ta ti miya ku kwena aki te an shakal na nite weoro ku ahengeye kwa kanim di kwa naka nita ati dangi ya te an.
2: Okay, tanda ke mama rech kamudi te shure ma khana te Christmas drifkin ke ko ji khana tu ke te stora ma hambe chem di ma so mstora ke te te telephone ma hambe ko ma tsa o va o gata no to sebi ho tuka uo go of ami ka tin to ami ka tsawo go shure he go khana ko ma go te te no te ko mo ga tsuna ke te ko na tsu go je shwetre
3: te ha sa kara kwinsa
4: riano du zu duve no jo un papa mpungu mde
3: exka mmk
1: ti ko na peter no ti shwe sa ke platform tin si ha sa anti an za ti mo ate Dis smes drev ku woro en kun kam tete no ambe tsan go karo kan gaz rambia go hambe tete ni platform tin gi tete yang ana tin ti mo ate rambia kha te kha ke ntan tumara e kho e tete go kun ate te nguz tete o go zik kra kha mate smes drev ku hambe ta tete de gi ten kra kha hambe radwa go tek e kara go tin te go wa ya go smes drev e ka batri ate kun go tai mara te kra kha ka zawa go ngi Nun ki platform tin ki khasure ana dikien kawat. Sendia ke te kun ten ya khote ya dikien sure ke kun. Ava te khoruna ngwa gwa kobe klase o ke te si ya khotan. Te kien kara ngwa khon ngwa klase na.
2: Okay to kien kara klase ne tonu. Ra klase o chuchure khonu ka khot.
1: Nki a klase o chuchu ak te e te oro si ke platform sandam ko si.
2: Nki kas ngwa gwa re te fe kum ne ay ka kun go shimu.
1: Ambe gove te kan tf ze ke aze kiti moto kwante nguyu ngwa tuwa khon tsa ai ngwa ngwa khon mo
5: ikone micho mo savanga no kenge u kone tie tie ko ngqe ka pulkista no ti a khot ekan ke ka ka tu ha ti a ve ha en platform ten ken ha ya en kwa na ha te ko te ken khot ze twen ta mat ya ko ten ge binge bisen na te platform ten si ku ye an ke ngk ei ko si ka ten ten sandam si ka an ke ngiki dropa ma se kan tuwa khon te ke Aga te te ma Douglas te mi te ngu ta ta ma hambe kan gu te. Nung ne hambe kan gu san ta sta pun ta si. Spai jing wa kwe ku ma kwe wa kwe ku te kya thong ta sin kung awam ta ma ta sin kya ba seri ta ma. Nga ka ti mo kwe platform ten ta an ke nga. Mar kui ha kwe ti mo kwe hasi nga eki jeho kwe. Te nga eki hambe tia jao o nga aji. Na te ki wa kwe tia. Kwa na ji kuinya kwe teka kwe ja. Mar kuku ji an ji kan nun ta platform ten ta chem nga. Ndi mo ntlo kwa no shure nta tsan ke nga te ko wa kwa nta cheka feila ga akta sa sia gotan shure ani so pam ko da ko nta me tsan ke ha ta hono spatram te wo gwa tin nuwa dem te ke wo tin ke ku ngu kwa e ta hono te ne nyuma mona tin ka u ko e na ka hambe go wa sa te maka ku ngu ma sa nta platform ten wa sa nta sin chosen o go wa cham dam ka kon akitin ha ku ko ne ma kan jawat ko ne te e dam sika Anka te kam te plasma te kuin ko te an kenta.
6: I say watch me. I mean I watch you.

Presque ta mette mon outine à ma co à un terre ta manette zian qui carahuara donner ten si avec on ira FM qui no programme été à katem let's learn ta mette quand am kati se ta satar ta han e qui to darana adgam kai kuzi te ti akte ten te ko mate kas na de anie ma yoni sa te mo kiri ritam for al te mo kanu dri ka kwartal ki te ko na kas na su anza ya hwata no nye te a kari te uko na ngo saa kame ae ki te no te kong te atams ki tuwa ko te mo ta te ngo nta I kara te uko na avasi ya hwata kana ukuri o tsan kuta kwe te mo kwa hwata te oktober november kwa na te mo kanu matrikulante na kana uhe oktober mkiyama te eksamen su gara hem te mo kame anke unsa chwara hwata nga kwa na ki te te kom na kute uko na te kwa unsa kom kata te kamsi nguzi kwane di doka di September ngo mate anse vakanse ayon sakia wa govete ukona kim kun kun sate ukona sana kama kongo surezi ka kusna kusita ti kwa khasa tamzike ti mute ukona ngo sota veta ti khana o sureza uze mu karate za uze ngo nyam o tamzike nyam kwartals kenta ikra kasin zite kama ti kam ka kweki ta hondri ka kwekin kwane ngo za uze yo ka ti mu kwa khata ti te ukona ngo kuri o tamzike tsan kwiku wo go no ngo te ukona nge akoma ahe wo ti tamzika ti mu antoni satse ka gom no akwama ahe te mo te ukona ki te satan hito te tamate kung te atam ziki tu uroko te te kum tati te sepoti te ukona am tu te ukona kana o zaozi am e inza kwama anako te mo kung kwa tati nse ka kutien te kaya kutuwa kung kwena te gwana mkam sure kung watina te an katati buka zi kana uzi tenzi muta te mo te ae kisana kwa tati ti nukonu kame nge te mo awa kame he barahem tuwa te kwa nazika tawa he ten kono he ten ai kingi he te u kwa na seda te ten kwa mzika tse ka kame hangi he te mu ka te no nga kwa na eki te kaya ku kwa ta te suri zawa te anian zam tako te u kwa na ngo ke he kame te awa si karaka te ta te no buka su ti he te kwa ma anto nsa kiri kwa na tia ku kama te kame ziki ti ya ku zia a kia te ko sa te mu te kuma anko hana uke khan zao ka ta te hu zin tuya kata ma ha hana a te mu anto nsa kawa ko nga kwa na ki ti do ka te ni te dara ta te kamzi sure si ka te si ta te nte kom ti ta ti te uko na o zao zin ta I kara ha tam enu buka di kia di aninza te uko na kwa na mka te mu si uro hi vem no tse kan kamzi nge a te mu ka te ai ki te kong te ti te uko na ai wa te kamzi ki nge buka zi ti ai ki tanu te kran te uko na ki te kia ai ta ti ta honu kuya ha a kia te kamzi ka te mu ta te manga zi ki kana zi ti ta hon ak kana zi ti nga o zi ki te mu te ku uro ko te uko na anko su su na mata ti ta ankun sa kiri kame nge te a ka te ngo kwa kamzi eya kwa ta te uko na kuri o kisame nge kusie ku kara ta te kamzi ka te tu o na ku te uko na am te te kum ta te kamzi nge zi ta zi kai ku zi ki te te ake kri nte ko ma te pro kame nge te a ka te let's len ta me te se ko yam sna kwa ta hango siya ku kiri sa hiyem e si ka nien ti ne kame nge te zi eya kwa ya fred ama te kwa kam bori yo te se ko te kri o kum sa hiyen bori su ngoro ki pro kame isi kati civics meta tamit programme totis ya ko khriya go ya 40 ay kam no ya 40 ak nyama ko programme moderne tamit te kro ko akam skay mo ko tiseta to darana ay go totis ya ko khriya go yen irek amad ko akam skay totis ya ko khotam

ska kame temono tinek amako inan 50 minitezi ange kara khwanik aisika ni kha khamanitez temo ya khwan ngo programmes ye ko khirisa hiye let's learn tamite hitote class nak itemite ya fresh ye ko amade kwa kham program ki kai ko khujitemo te tiya ke trinte ko mate hitote utwana tete tomna ko temo kwa khatsamze ya khwata te utwana ngo kuri o examines ye ko garata ti kwa kham te uti ekum kuzi anzun sati do karite mu kawa gutam. Kwane te nyako ansim, te te kumatiki tama hitu te mu kukam ziki klas nakitin kwena am, ma yoni sati mu kukam zikan ayin burung kazi tama haraka ako, ma kwane ki zarok ayite kata ti kuri uksamene te ukona akuwa wata agara di kukam zikin, kwane te ansi te ukona nge ang ayin burung kazi awo di kukam zika suri ani haraka ako takun kana ukuni tama haraka ako, no akam ziki hitu te munda te ukona angote te kuma kutam. Kwane te ansi kwana ndeta te kukwe te venu te kungu te kwana ndeta te munde te kutem. Kukam zika te mung ae kinge tse kakarangie ate te kaye hambeta nu kukam zika kwana araka ako kwana zikam. Hitu ahu ziti itama nte kwewe kita te kure oksamene te ukona garati kukam zike fer al khra 12 klasi kitina antun za te munda kham. Ngo te kom ku eti o kana o jawek enza kunta te kone atame te ansi te ukona ngo kana manu tia kwek ore ha kata te kana buka zunga kam ta te mo azi te kona zi kukam zika ha hiyako te ukona kana o han kasin ta te huzi te mo kukam zika kia ikara manu e karako kasin we ta hika kukona zi te kam zike hitu o te mo nta ikara ngo te zarok aya kago nako te ukona te te koma go kuri o kame te ukona kenge aya hota zikim ta kai ku ziki te tia te krente ko ma te program ngi let's learn te mi te se ko yam sna khata ni ai si kam e twa ha mani te ze e ya khwa ngo si ko khiri sa hi ya fre ta ma de kwa kham nti ya ku zite mo te tia kai ko te kona tsi ya ku khama de kam zika ti ya ku zi ku ngi ko ka sen ta te ku zi te mi ya te ngi ta bara kam ziki te mo ka kona fail rate ane ku ko ni sa kiri kwa kham ke he kam te ukona te an ka ta te khana ku zi te zin ai ke te mo te zao ka ko zin ngo kra kha di ane za kona tu ve ta te o vu kra kha e ti ane za kona ngo tu ve ta te ta hun te an se kumpisa ke te ti ya ku zi ya zao ka ko mia te laitra ovo kaparo tamate zao ka ko an ko zika kona ukuri ve ta te kumpisa anza tamate mo kona tsuni sa tsuve ta ti kone tsuni sa kunhe e kona sia ko wogo ta ti ya ho jiti kona ngo hana o anza tama ana kongo tsi e tsi ya te tsamziki ngo kas na ko an ta ti ho se faila hit ane tsuni sa kiri kwa kham e te mu kana ti ya e tswana ta ho nunde kuri ko jita ma ha ngi sna ko tsamziki te kai ta ti kona ngie a kwa kere khang ai ki ti te kong te kwa ra kwa ta tsamziki ke he tsam khao ku adobe ta te khana ana ha ve khwe ki ben khana ana ha ve khwe khwe di kwa te mo ku tsam sika e doro ma ve ta tinge ai ki tinge a tsansa ya va ti tsam siki ko ne ngi ku te mo an tsun sa khom kara hanu a aro zi an tsun sa ti ti e ti ya tsam ziki te mo kwa khona ndi ku ku zi ngi sna ku kwa ham ta ti ya ho zi ti te mo te ko na ngo te seta a tuwa kwa ta tsam ziki ti tsam ziki te kai ko te ata ti khana go se tinze khana o antsang go ntango e ke o senta ti khana tsuya kha a tsamze ke te hampe tsamze ke ta se tsai go se ke te mo te tse tre nte kom ta ti ko ne ti ya go se te tsai go ta ti program nge kas na de anza se ko yams na kwa ta ham e te mo ka no kas nzi ke o ni sa te ti ya kai kwa te sure di anza ta go no kona ngo a tsiye go khama di tsamze khana o faile gait anengo ans na ko ko tlo senta ti e kwana zita mango ti kai ta ti kha ta program nge se ko let's learn ta me ti se ko yams na khatan ke ai ka firi kha mani te se e ya kwa kham go se ko khirisa ya fere ka ma de kwa ti obori ti se ko tre tre ko msa hiem no bori so ngoro ki isis kar mi se to se ta civics meta ta me program a kham se ma ko darana ai ko to ti ya fere ta ka se ko khiria gom no ya fere ta ka ya ma ko program kro ko a kham se ma ko ti se ta to darana ai ta tim totisi ya kwa kheri ya kwa iyan irek amati kwa kham, akamska totisi ya kwa khotam.

0: Yalbunangit nga iska FM na ngumutang ang kawamit na deflit sinongge. Iko cha singhuy ki amagandiya ki juha ki masin na limpopo kuna pulis at gato giyo na ngawaye ki juha maliya ang gudum kong iyan kuma 5 milyon na randiya kuha ng. Juha ng sindetsong ki kawa bopap ke tik ke gani kuna kang hito haslek diyo ng ki tis tamsa au ki tis ati usit kacha sang san kuy. Dong ngom ching singge hingga singka ngiyan kasapi sikulayi pulisa Hisung hige tingin gya kong gay kong his the chuk away. Police at Moody's out in Hamalasele lit wa barrick and taketi kocha sang gay bait perkuna herenzi sag the chuk kong noachuka ng the sung tanki when I know saki joa ng he yati the gum kong near on the in a ning taki lu kram ki joa ki a tanka dri and the artaki kwa ng. Veskabu polisa gi guti de ki chik go ki amagandia kasi unan ngawi ki na ukang kalisi sa kalung kulay ki valang ki kwa si di sa sing tagi tinu apak ki uwas gani kuna tang amagandia kang he temba kazi impen dukana ki king tagi sa dun onar suku tam sing uchi usi kang si kocha sang si unan ngawi sa ki kwa ten ngaw kang sin gita tam sing go usi kang he gya kwa sing ta chung uigi fuga ngin ki Tadi sengang kes dia tena u sengu ke dua tui nga ves kapu ke klagi nga ka tuan ng sengke tibun ke kundi sa u nga krisi ng kang he sengke tuan ke tuan ke krisi tuan ke khabari ke wang la sengke profin saka kuna. Polis sa ke kwazun na tali kuna ten gatu ge ta kam seng u tik tuan ng sengke an ke ya tamo ke kai ka tomo nora ng ke tani kang darban kuna seguten amakan dia ke lang ha wati tok ding ngawak ke ngge kwa ses en fiar tak yar out ya ng sing hing 2014 chit 2015 dame ki 14 kator monor ke gen ngawak ke gani ka ngwa taylor hol ke peter marsberg kunna ten sebe ngwa ngwa ngwa polis ak ngwa ngwa robert ni shun da ke ting ta ke dame sing ngwa gya kamwa ta dame sing ngwa ki kama ta ven gya di tkhali shwa wna gichu gen ngwa ting ne chun da ngwa chu gya da sing ke Uka ang gidami krisi nga kero fuge kawa I krisi latres di sa dun DNS tuti sing kausi ka ang nga nesing ka gaw nesing sing tawa na u mana kasa chung ang gidarba no fuda kang ngwa ging hula ang machi tawa u gin ngwa kong gati tawa chu daw ka kaya tinin ko tawa ka tu kong chitwa ngwa kwa ang gi fasi alwara ang hewa chu ko wa ke kong kwa sun natali si boni so duman gitu gita king ke sundi simun sa pala titi ke bunga sing ya ko ya gi ta pang tam ngong sing gi da yin ko ngi to lagan ka ngwa swa pu kuna ki kaps vel kuna ki pitar ma respon kuna chi ding ngi ku te dai ko kang he ya gang te ni ki dawa yin eres ta ka kam ku gi dai ngi to lo kong ka wa chi sing gi ta sing ta ki ka half half fir ki ku mang ke gan ka ke senti yin sket ko ngi dai to la ka sang gi ta sing ta ki senti ki fiar sin hola ku tuan da ki ko ku me yel fi fam ko la kama Ian is the same problem as KFM.
1: Kame ke sika yaofe kamoko dri hamenite nje karahwa exka FM ki bori he e swere ma trati Thompson Norem. Kam kwe a jwa tonka kwe a musina ki limpopo shuka hoi kwe kiawe ti polisha na nga ti ngemboronga kwe cha a hana ho ti 1.5 million randi ku di sirik a o di jwa wanana ta ha yo houtwe baki kwe he buab si o kwen kya o heke kia kanye ti no anki kai kha baki ae cha kwere ti kha cha kore gube baki si o jam kai he e tagun kwere ti chape kha cha ki hambe tam polisha uka kuye ma kwe a malisela le dwaba nga de kona atahini ngamborunga kwe cha bait bere khashu kaple ni shuka gui ko uiti de ko anka he utwe si sesai tim ta kono polisha na si ko moti nye kha honor tin ina nien ta kilogram sa si de jwa acha drien der ta ko shaka ji ki wanana ta ha yom veska buje polisha an ako komano lago kwe ta e kwaku de mboronga ki perils oka ho ku kemo ti akate acha anya khoyi otamo ha no gago khwe he kai khwe na swere ma ti perils o cham qua ani jam ja tinu si ku khoi ti as ki te ati tam polisha oka ku ye ma ti khwe a tembe kazi mpendukana nga ti khana nyamo ku agite se sa tino a ho khu yu pa no tunga so ga khana ku ngotino cham kamboronga khu a aka khana si ho tin kham polisha na tuwoti te akaki rinka tamha ibere ha hana ongash wangwe landrosofu kaiki pereno kai kai gwe no nge ti dri ngwe kwa ki veska bisho oka hana sesa ko moti na hana swere ti ngwe kisho nyam oziki aja te an omba pera nach an ayin boronga he tsewusha aja kakwe ngi kuji aprofensi ki ite ka kwena ang aye AD au au di kao di tam. Polisha na kwa zulu na tarish oka ngam kuma tiya kweji akeng ama kuma keito menna ronga ziki derban shoka hoku kia mwa hata ngam sesin fierta hakuri kwa mboronga ka ite ma aja kuri 2014 2015 ngek ayano 14 lako kweji keito manner ki takono tamsha places lar ki takono e talers halti ki ta Peter Marit berhe ki keng ama hitam. Polisha ke yama te kwe a Robert Nech Yunda nga te ngamboronga kwa ma ki hektam a kweji ngay sena gube kwa I kweji a ksasak a oki kwara ko kyari no twa no kung tahe Nech Yunda mshwe te kwa nano ama twa tahe aji a ka titote aji ding ayo ka si ta kono ngayo hoje si kuwohu nishkomo ka keng am tahitam. Mboronga koma kham aw si DNS te kiti si ka tuchi na si ku khoi ti ama mboronga tam. Manda khan e si ka derban si di landro shofu kiki ama si yoku pereno kai kai gwe mboronga ji ewu te ji koma ka keng am di tundi ngu akwanu ka di takono kwe kun se kya di tam. Borish ukhari we yali ere angu wo kwe ngoma mati di jawak etre ma kwe kwa zulu natal su kwa si bonisho duma mangrupu na kakai kuche kwata umsunduzi municipality ki ena sikuwa kujawo kutaku mpunga kwe akauta ukwa magzamzika aki swapo takiti aisi kwen anegutekwa ziki Capesville ki Peter Marisberg zidi owa hangu adawota eno angu si dao ki gako kwen o takono kasi umkwa maano kwa atak ante usha kumotam ano iyedik enga nang omo te kakana o senge nguwe hafiri tam sika kwama ika nyama kute dawotam. Ndek ay no aki dawotam guji di ko an fiertin a senge ngujim. Ata ya ha yaf iri borihe kheri enge su borihe e te kawana ka kekegwe tam yen irek amno ekska FM Kim.

XK FM 107 akinxeke nerhamrhamgola waxhaxhawa ka-37.11 ke-radio SK FM yaramko kisake bani kanene kangibani sulanga sikuladiyonqibani agitwa opsoma ngakhwasa nawaki-examina nini ngiwachigci bona agitwa opsoma ngaca eqi ngicabhona ncigi abhukuka kabe ke bathi qaqham qhalungisaqhaqhamqhalungisaqhaqhamqhalungisaqhaqhamqhalungisaqhaqhamqhalungisa ne ngasengolancaka kabe ke abhuku abhukuka oda through that year makar dapani anqumqha obusomong nxanci e ngakorda ini verking pani anqhitwa ngatechige kortal drianina ngatechige firiga malulma ngagdawona pani Nang hito a quartal verkin tops a yela quartal gamunire sa yifro kwa ge panalung sa yela quartal a verki kas a nga verki wisi sigala sa lung sa katonan ng takay skip kwa ni ke wagi examen kana pani ako merki u of ako galapi ni kaladuli ng hito ge ni chige belangriki kanini gala kang gala pani asung kanini gala kang kikuhan ng kanini gala kang anghi wa opsumeng ngeneng kala kala san opsumeng ka makle ki kinulung sang nang hitong ini chi menir ngeng chi ye fruing masa bilang reki kang ke so ge examen kang kami merki u gat thung tasen ga ola ga a verki wa a makle ki ya momku lung sa ka kwasa kama ku ya so na opsumeng hang a roster atita alung sa ka turda bilang reki chara kwasa ngwa ge examen chi gi atrudas lakhan kuma examen yam ko sing ko ola ke kam de min ai saskar mise me khawisi nga tem ko drudas akwe star nui di totoro sila khadin ai kuna viak

Ganga are soto kende go ano soto na wa. A ha kuye te damme a tiri ka gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa seje. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

0: Eska.
1: Ja
2: comme j'étais avec XK FM qui oh ça tête rouge yang ta pas tout ça tête rouge soire ma ko ça tremende ma konde ta kono mokano mokuata na sa tête ti ko je gara za tête soire ma tête ko mokana tête ay kwara tinga ho tête ngo ko ni tête ta ko ko ko su ane ha tsao ko ko ji ndo mo so ko mo tsao ke tin ta tsao ke pe ko tête ko tete ki ba di trans da ma kasana tie a kasana kono tie ma ko swena sa tie ngango kasa a hoje ndego tsa kasa ante a ya hoje ntamse ka tie ntete ma kasa na komo ndego jingo kasa tie sore ma gote ndo tsa we ndo te ka ko sha a ho tie sha sore ma go tsa go ani ja
3: ye sha mo sore ma go e ni tsa wa ke a tete ta tete te a u ta ta u ji a ai ha ji
2: e
3: mara tsa anti ya tete ngwe go tete u ji komma am koma nyama ko kwara ko teko nyama ko ana ko am aro ko mo matem te ti ma nyami ko aja puwe aha kwaha ta puwe ko no ya kwa ko no dai ta ko ga ba gagar ba si tu ko no am ka tawe
2: kaye
3: ta ko ni uwe
2: ko mo ko ga ma tawe kaye
3: ko ne tawe yo ta ma ko no ga e ya ko no tai ta ko ni tawe ka ro ko no gwe ko Tu tumbiri du tu ya ke kai tumbiri du tu ya ke kai ai u da kwe ta ko du ana ko no si khere ko no bere uwe si joro na ko yo khere no ya no am kwa sara ta ki ko twai po to ta ko ki
2: ka tsom ka ngwai
3: ka tsom ngwai a ta khe ko tlo ki ta ko ko ana ko no kwa ra na ko yo khere no khe ga bana ta ko ko o me
4: ye buta tromboy
3: to se se ko kubisha na khulu ka ko twa mo wa di khai ka ko di khaji ba are khudo te ko a
2: se sa sa ra khulu
3: sa sa ra khudo
4: sa am ka tromboy te be yim ka
3: sa sa ra khulu bere ka a go yo khere na khulu am ni mo khoma da de man jam ke ka
2: ngam mo ga mo bona ba ka ra mo ga mo kan ka kare ma kai ko re ke mo twa ba ga
3: re kare
2: o shuka mkha kare go
3: shuka si o go be shuka ba dali sa tsa go ro khabe le tsao yi kwa da ga tsiya ga kare be
2: yi kare
3: a ba dai tro go go re da go du uwe tao ka go bo tao ka go bo uwe a dui ba tlo a dui ki ka e ya ba si go shawe go ka ba ja kwa i go bo tsiya ba
2: Okay, tsao mate ko.
3: Tsao mo ka te ko mo a be si shawe shawe ta ko di dat di kwa da uwa kwa ta te shawe. Ta kwa ko ya kara ko du ta ko na tuwa ko khari da ko du. Bere ab ka. Ko bo tuwa ko ta ko du ta wo yo ko ba ta ba ko du a e ya ba gui ko te ta ko ta wo. Si ta ba ko du bere gwe ko du a ko ko ba a ja.
2: Di ga tsai ko mo.
3: Di ga tsai ko ba shoe du ko.
2: Ata kambo na ga tlo.
3: Ata soe di kokho. Soe di kokho ta go di ga ka ata a re kwa ke ka. Ah, che ka keri a tsawa ke te ta o a keri. Oi, abba, di ko ab bireta bo twa yo ka na go ga ba na go boe. Ta go di ga re go di o kai ab.
2: Ni kofi mo mamon bi kai ko ti ata ko ti khubu
3: na kai kofi ba kofi ta ko yo kha kofi dede
2: okay
3: shuka kwa tsi go ba aba dede ba ni tsi pa ba ni tsi de ba tu dede he go ba ki te ko
4: go de ne
2: ta go no wa ata ga ba ya go go go mta jana na ke ba of khawan ka ta ma mbera ba ngo tsomme
3: o go boe ta tedu ka ro tao kai kha
2: ka tsomse ka
3: ha tsomse ka tao e tudu tudu tsomba ke wa go ino tao gwe gwe ta go go wa ra se o ka wa ra wa ra do am le bo ba a ba go ita go na bisa ba tswa yo si o kwa go tui ba te tswa
2: ka tsomse wa
3: tsomse wa tui ba tswa a kha ba tswa ka tswa go be ta te ba a ba tui ba ka ga de tso tui Aba khaba tuim ka wara na khu kha tu yeu ba
0: Kiri jau ko tete tawa ki unu kaka e unuko. Kaka e u unuko kaka e si u juruigo. No ata ka jai ko jauigo. Ha jau ko si yo kasi am ai. No
1: ngatse wa malo yim kiti e kuren ta kwa ka mehe I.
0: Se u ta ko kwa manu kobe ko I e u ko I. E kau si takasi ako a kasi ako kuma tino. Ana kusha. Tawa ko mungo te kate ko twa. Tui ta te ko tuate no, anda huate. Ta huno ya, guima ta ko kere nai no, gaima aki o no, am chara chuma si kwa ya, ko ta ko am kwa ni kami ta huno, keri na huno jurui, am gaima, nga yu kana huno, pahuru huno, chuma kawe, si kuma huno, am gaima ka kwa huno, ton kanga kwa huno, tok o, I am going to go to the house. Takuna ataka kere kuna teko jurinu yani kuhu kuna kere di mate umuta chere mani tuwita no chere mani kwa kwe ana kuna koma kai kai taku koma tama kuna ngwe kuna chere mani kai
1: takuna chere mani nama
0: chere mani amu kikoya
3: kuhu kwewe
0: na kuhu duim omu kuhu kwa shawe na kuhu shawe kwae popo kwae tuma tumwe takuno amba tao kwa kuno amba chiu mchuma kwa tanu kwe kuno amba kia kuno chiu mka kwa kuno ata kankanga kwa hanka kwa sima hamku ma amba mguri na ma takuno haa dama sin aha karo no haa ma
1: uwa kutain
0: uwa uwa kutain uwa aha si
3: uwa kwa hiesi kawe
1: uwa di kaa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: I come a goody and dwa, say you owe him. I come, we give Siaco. Say, ya, very ya. He may not have a money.
0: Are we, my ton? Are we? Come a yano, I can a goya go, take you my yako. No tabak, come a corona could try and go not that.
1: Tell a chay, he must yak. Do a chill and a truth.
0: Eh,
1: no, I'll be a matongo hotter.
3: Ever see the work of
0: Avana hotter. No, Ibe, I'm a good way. What a chan of it. What a good look, I'm tear him. Oh,
4: Chachomko chatabahinana tika chia kwa kwaka ama chome nasi kakati

Eskatamete mono en 12 hek amakoses en 5 dagmanitese yang ye kara gwan ke sika 4 dagmanitese e ya go ham en programme ngos ya go gerita te moderne te mie te hem yen irek amade go ham programme ngwe kuro ko te motisere ma khata to tia darna a te satar da khang e ke no te nya go ansem ka iku se tsone sa khom kara ko wa te kwa ko ikiti tsa o ka te go se tinzi te mo mia te smart cell phone zin ta khono tablet izi laptop izi te zao ka den tso zi tia te te tia tse tse kwa ku ngi te zao ka te khosen te ansi kwe sena te ki ke khos yo ka te khawa ko te ngo kara kwa ta kam zi kin te ki ata his na ko ta manu ka iku zi ki te koma kwa kha te ngi iku zi o ka iku kuma ko zi kwan wo ko zi ti nerna ta khono ngi o kwe na khana ku ngi zi ki fer al sure ku ngo te kam zi ki nga kwa na ki ti do ka te ngi zi ka te kas na han temu wa hango ntate unge ukwe na de khao ta ngi khone kire ke kana kwa ta na am ta ze tsai ku zikete ti ake krente ko ma te programa ngi he moderna ta mi di sikem no program su u khiru ikite ya kwa ke si ka dre kha mani te ze e ya kwa ham ko programa se ko khiri ta ti yen ire ama de kwa ham e tin ri kam ka to se de ma ta program ke satar ta khan e giri dia darana ka e ton to u tse ku se to tsara ze an tsone sa tsone sa tsekam tot o nkara ga e ya go ti Christina Soti tek aek tati kamse ka gabana ga tek aekwa gom.

kung ta kwe aga gani kuna ka angia kamsum uwa ngayi ka ang hechik de gien ng EFF nga wa ke kinshuan mtunu ke gani kuna gya wa inanda ya kuna ke nor ke derban ka ang he kwa sa kwe de gie tuwa ngalo kama kwe kulupu yi ang hechik de gya wa mtunu ngaya wi ka ang he agia kam kama kwe ka gani kuna kwa ke ngoko chika ang hechik de gie tuwa ngalo kama kwe ngawa ke EFF ayi kwe ka ohun kang he igia gole kama kwa uwa gani kuna kwa EFF kala kama kang ati gie ki inadang ya kuna gie choko kamsa o yivi koma kang he tig gie oparte aka kao Julius Malema ki gani kuna kwa yati gie ngoko kuya statu ya ya kuna EFF gie amate ki kamsa ngan tig gie omituno ki gani kuna kwa yi agia kamsa uwa gani kuna kwa yivi sisi gie ko ko un angawa vikoma ka anki gang kang he gie chu ya u khama khoya chi ki gani khuna kwa na cham kang he ngai kan chi gie ngo kunis komisala gya wa EFF ngawa ke mtunu ayang gulupu gani khunan kang he singya khamsu wa chi khwan ai khwa gani khuna ye sing gie chu go khuya gani khuna kwa chang ai fasi chide chig gi rang ko kya gani khuna kwa ang kang he chig go ngawa ke dawa chig gi gi sa khama khoya khuin ke lukasi yang he chig gi wa shapon ai khuna kwa ang he da chig gi ngo gulan gani khuna kwa ang he gi wa ka vali ai khuna ke Peters Maresberg ai gani khunan chide kang sing agya khamsung ngawa ke ya dawan ke chig gi ya gowa yang he khovin ngang kang gani khunan da ying chig gi ngo gulwa isapa ay khuna ka hi ga ge chan khamsing aga ngosi si gyang ngun ya ta ke gani aga fiartin da ying chig gi ngo go qawa khama ko u ka si gya khamsing wa ti kang aga chon man wam chang hom yi ng hi ya yeniri ai fasir gam chawala dibi chig gi ya wa tiwiri kham je dibi gi ya sam chang hom ki iska fm

Kibe ire tlamogwa ex ka FM ke Bori Eswara Matera Marats Berehum. ANC ekatexiko ma gwede mantase komiti ece ukwehe ngo nci a chikite ece ukwe a angdile lungisa mklehe ngo ama khamqaho kwe ehofo ki ngo uti kwe e cheka hube taku iyatama mantase karakhaki oskabukisi yehwata ANC esi ngo mukunda koro kwe e abasiete ki ngo November kama tema ama aina aitita kumwate kwenche kaya kwa te numbuga kwen ayagwe gita masiku iyagwema Mantashe nga tisinu ngo hofun ngo che kamborongabe ahe nulugisa ngo tlesi ANC si o waha ngo witi e ngo on ANC kwena onja udam. Habana ha se ko ngwe ku a intese na hwata ngo te kun kwena EFF kwena tahonu ngizwe mkunu mkawise inanda kik e ane Durban kim. Ngrupu na mkunu ate makona Ngo teko, ngo hanak are ko tui ko ahinya go ki dube village ki te awasieta tunu EFF kwa kona ankosite kui kwa tama. EFF na ngisika hana u mukunda koro kukuye inanda ki a kagwe nupartek ete koma Julius Malema a kishiku iye gota kwa kui tama. EFF na do te mtunu a kaha hamukwe a ngisika na a tam shika ha na nga uye khan EFF kwen hiya te ki ngo hamme hiya te Go parte ye ama kwe ku twate ta ku hana kaye e ima kikere kasha kia de kim. We got esika EFF kuna mutunu mutunu da ataha akwa ti na ku te di tawata ma te ti na tia kuna a tung kai tim. Esika an tunisa tia kara polisa ntamahanu anga we tita angwara ta tim. Madlanga komisi he hasi ujao si uheri on ehe chuni ta go fefentu na januari mka. Ngo hana upepaji hana kaati kwe ekia inkaro kia wana tamo. Ngo 16 November ka aja wa kherita 13 nukomisi ya President Cyril Ramaphosa kaya arahi kwa Zulu Natal sin polisi komisari sima ntlantla mkwanazi tse uko kakuji a sinu politiki kwena kangara kwa ya ngawe karamuteto tse ugya mji aja waka adita kuye ikim. Kuyama kwe komisi CDA Jeremy Michaels ngata sinu ni khanao jao shi ukhiri e si chungi takwe khan ki khat dangwe e go chun kwe na a go khana ki ta te hina a khana kere kere na ki sa ta go khana go te go khana o kuri o tam e te go go ait aitam borishi ukhiri wem kako kwe an o wata nak a kwe a no kambudu tukwa ta tse unisha kumwata e a swa pota ki te lokasi go kopswil ki Peter Maresberg ki darota kim Gakwe he, hasi u kamputu tukwa anu hasi mkai komata kwa maeka omate yu anse he darotamu. Fiartindi teo a senge di a se ko anse siki darohatamu. Tue iri bori si u kheri okaya a he, habana hatu bori he ete keke sengwe kama tue iri kama ko dertak minute nge huyo sporti ete kin diri iri kate gu kwa naikimu.

ganga are soto kende go ano soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlame ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto tsa seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Baba ga go yo ka XKF met tank ikaus ke ke ke na te koma kana hanu Abul Victorino ke ke khate a ka ra ga program ga ntse kong khala ta ha ta ba gana tsamme ya kominya ke sika ntse ska no sino mapo ese ko ngibina kwa sport ke enja kong sanya si khago ka khwe hi sport ke ko sanya ke si te ke ke komu de princess magogo stadium ke si ha se ko kuna united riches by ta ka ke a wo kri hen ke sika te gwe ko kong khosa no to ti ama tra ntse ka se ke endru kapi fugs ngobo na twa konkola te twa da ke ya ti ha te si kame miyako te si khwako tem te khwako da bhan te mona kona aka ta nte uka komdi iya khata khona ga se ko gida khata nqandu kana no khata anda sino baraita ba anza cheko ko khona ihe a ihe aka kwata ka inda ha khano aji a tekne grita ke tita ba khana hiyo te akhiri uka piro na u kris kuwa ko sekhiri ya ko su ihe ndu ta ikra sekhiri ya ko ta ma nge ke inda kete anza te guri ma fira anza te guri ta a ihe te anga ko ta tin Dabran aga kuya ha kana hanu andas no se ko kuna united ko kan ko sa hasa ka ne dango se ki ha ko se ka seis fi akla kuya no bet riches by united ko akko 14 ka gwana ka kuya no akko ka lu na ka ke su isi ka ng game su o kri ala ke sa ku se o kri se ki akko ngo ke inja ka ta ne zate ko akko ke taba hanu mboru he ke inja ngo la ke ya te ko ko su sin ka ne se zati da ikra aga kuya ha me de kana hanu andas akko kuya ha ne za ku isi ka te ko taba hanu ng ko he khara ho te tai ko kri ya de ko se ka kuna united kwa princess magogo ki anderson akwana go kwita bagano handa akwa e kwiki seko ai sia khata aga go sa ka su ihe hi yo tekle gele ta ke tihate e kame se anka banke go di hareta no te ko bang dokala hande xka fm go tatwa ta tini sa go di yo ka ga o sa go ka re tsa tsorta ka e gatego dam sa ka mo ke kha go ga go sa kwana se ka sa sa go be tsa kwiki sa ta ba khane kwe tsa o khwara sen kwe tsa ka tsorta ka e gatego a isi ka te ngwe kame nge bina kwa gqita kwa nqa ko wa tsamse ke a di ke da tijin te ko na kha kha su ka te ke ga bo credit kwe ha ji a sa ke ngwe ha mere tsa tsamse ka ka ta ba tsa se khuwa go se twa ka ane tsi ha aka te ko ko tournament de platform en ka tabahan tinga betwe premiership ngha te radio ki kete ko ekete tabahanu ha ji te ka ko tatiji no te aka ko tatiji hengu ska te aka ko tatiji kana golden errors ko ka tabahanu ka de sis ko se ta khan ko ka te ha ha no e khabar bi ke ski te ko ko ada mere kona international break tamete bafana bafana ka ka u afcon tamete su qualify ho grita ti su isi ka aki ang ka sana ko ha ka u musu te mana an za ku sa su isi a ji haji aka te ko kona ka e koru tim ka uchu bafana bafana ka picho msmane am igraham ka ke su ha ka ke su i he bafana sin yam ka game on isi na go vunu sa se isi si ka kweki cha mu su pisa sin sa no tarado ha ke ke na se cha koma na uta ikara amokre ko ya reta tek e ko mati ko ra han yo brus ku khara ti world cup su kana yo brus su khu khara ko ya tin anderson ama tsan tsaka di spania anyo mati ke ya khati in spania ngom se na ti ngo khwa khwa be ti gara ha ke ti ke su isi ka and the mpizo a tsinza sa gya watino ima qam ha ofu tuiga ko ya tsaka ka anderson akwa a ko ko e ko khati ke su isi ka ta gara ja ke ha chomo sono am atanga mana ka tsin tau tau ti ke ima khwa khora ke ima khawana ya kwa spania khawana a kare ko tengom sa gya wakuno bafana bafana ima qousa bana tom toma ko nga isi ka eno bafana bafana gwana mteke khomhe kharata ka ya te ko su isi ka aji ateke ke ko e funu ta tse su isi ka te ko mago a ha ha a tle di khoko to sia twang a go khana aji tsa tsekere tsa ka te no sa dona tlo go ngkhorata ka ya te ga tsa ke sekhiri ya ke te se khwa ko ta qam khete se ko go ke te se khwa ko princess magogo stadium kzn ka te se si ya ta kwa sulu na talo o kriya ke inja ntobi ntobi sina ko kungsa mo temo ne kora gano tlae khona taba gano tsane kana tswa gano seko a o sina go tata su iya ne sino am sa ma gana a tswa wa go gona itio am gana seko ara ga go tata su ka nang ne taba ga ne e sina ane tsak gana ne go ne so mo ane gana ka ka ma kare na go kare yo gana ne wa go ane tsa gana tsana shubi shubi na iya tlo no kan tsa ka tike ka no kha ka su iye ngo ntwa ka pare tsa ka ikeng ke bina ko te o kri se tsone ko ke inja kung sa ka su iye e kha yo te ke kre ko komsa nga iye te tsa se ka kan ke u sa kare iye gambara na iye gas na iye ke wa i kra kwa ta ke ha ha hi u ka te ke ya kra ko hi kha yo te kombe de ho ji ka te to bana ta ke ha tinu i ka angja u ta je ta ba ha i ka su li kha ko ne te mo ngo nga iye te tsa se ka kan ke u sa khugwa gara se na kwa ta ke ha ha aga kwe tete akwa khama khuta
akete ka gore kwa gano te go gama mo na silence tami kwe te ha kuya kwe eno kwa kwa matia ti ke so isi ka go nya ka te go tama gano kre ke inza ko ta i gara sina ke te ke inza aji ate ko ma gana mo khatita swe di tsam swe o ki ta gano kwa kwa gano a i ge ke gore ta aji ate kha kwa go ngate o ka tswe a nne mkhungu ma baraqa ka tseka mtswe ma diwe na o ka taba ti gana kana a rona gata ga sino tshego da ka ga tsam tlo wa ka rona gata gore o khona o tlo ka ke tsu isi ka ndo sena kana koma ka ya gata ke suka a tsa ntse o sa khom kara tsheno o kreya tsa eng kae go a tsa o sa khom kara tsheya ti no kreya ke inja kuma go e ka tsendi o kreko ka eiza ku se ya ka tsia ba khuya ka tsai ti ai ka ta ba hana de ga tsa mona tsa tang a di ga ka kona en a hen ka bora so kre ho ya gore ku sa khun ka gore tsere ka gore ya ka gore ke su i he a gore ka tsa ka go en ka se ko wenza ka ku kre ko ga ta kre se ko aba se ka ka ta su i si ka te mo su bi ko ke su i he tsa ke ya gore sa koma ngona tsa i kra ho tsipo ya ha re ta we ha xk fm 107 o da go nege fm se ke tsak tsak tsene go di sina ta ha go re ga tse tsa tlae gore ta ka ga te go nka o yo ge a tsaka mang go re ga bieng go nana ge he yo ge he ga i se ka te kwana mo go ta ya ha te kwa ta ka ga ha te khiri ka sa te khiri wa go tsam tui ga nga ga no ga ga te he ke re ta ka tieng

0: En plata va a ser feusa, va a ser ya jauja, que parece hoy en carga, que va a ser chunga jauja para ella. De que de hagan la talla, a ver, a ver, a ver, a ver. Seko kuna United ko mo khan kai sra kuya kwe kai khata yeka kuya ka piro ka le khata ka mo gon ko sia de smu sama sai sai ma tuma re tata ba mo susina te klam captain ma ama anda sino ama riches by klam captain ma sineka ama anda sino su kai ko aka ngem se tande ko gilbani se tande ama tuma hakik Quando a boreca está a chegar da carreira, com esse cateco que teres de pai, quando também cocô, como que quer que não cate, quando é da carreira, riches vai, quando é boreca, com esse cac. Anderson TD, Ragna Tat, Kaka Kana, você é em Kibi Kueta, Anka Kueta, Ata Kinja, Tabatinu, Keta, Ikuma, de que é. Manitê, Tabahara, com esse cateco, agora te fiar, tá aí, uma roca, quara, vai. Riches vai, com o cano, cara, com a roca, bora, gosto, que tá, que é. Tapi kalau kelat dan kau kelat, itu ika suka ngah kau kelatkan kerana kami okri sekitar kau pada korhanu. Hakam kau kom kau kesu iya, ika suka te iya kelatkan kom tak. Ama pura ama anda sulun kau kesu iya hingga kau kaham ika kelatkan kau usah kom kerana te iya ni yang ngam kerana anda kau kata kaya kau ikut ngah kau tak kesu ika defensive plan kau ika anda selama hingga kau ngah isu kau guna mah pura hingga te iya tak hati sekekuno United kau. Papi Zotwane, Hamam, Sekakune, Klam Kaikoma, Kum Kaikoma, Yati, Marites by Kwama, Makwa, Guanam Hadas Mama, Ugatanguru Yati, Naman, Klesuka Hak, Aking Movie, Tarate, Makum Hamak, Kleska Tik, Aki, Kiketa Karahabura, Tabura, Tabakia, what you make on Zak. No, Tahakurina, Kubora, Gota, Kagurta, Yakwan, and Kaibokata, Yawati. Yo ta hak bak turin hak bak ka gore. Sine ka. Ke kles ka fier ta ka sais bune de ke ses yeva ha ta ban ka ko te ta ko ta ve. Princess Makoko Stadium ki ko se ko chuchu ko chuchu ko kha khubu khubu ko ko se ko in ko se pe ko pe ko kha kha ta kha gyau ko gyau ko kha bora suka ka ko ji i ke ek. Anda Cardoso ko ya qure na kya wa ka piro ka re khata khaba mo ta gom ko bangla ta kham kai wa qulu agar ni ri sira bora question kara za ta kha ko ha ka de ka ya ha ka su i ka Richards by kwa kwa kwa kwa sa gyor ta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa demo no Richards by kwa i ka so ka hambe kausi abaya ti en ko se kyari sima ha ta ka wi ko e kwa tan i ka e ko e kwa ta kasim se kwa ha ka bora war ti ta kwa se ko e kwa kham ko te jigan ha kwa kwa kya kwa te ji ha kwa kwe kwa ha kham ta ti Kasim borak ya maka kasak. Kalau kabar asal ke kuna United kau dia kau dah selesai kau kau kau nam aku aku ada tabekan kau kau kau kau kasak kau kau kau anai benu ikan mua ikan kau kau ikan kau kau ada ikan kau nam jauh kau ada kau tiada tuk menang menang kau kau kau kau kau iya kau imam tas khat kau nam kau kau ada kau tiada kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Ama go kai urutu ya kama kana da haba kyara isa kyara tawano anwa ha kwano kwana mga bora kwa ta ya ha ha kwatu na tebri kwa kwa ya da tan kwa na ha mo sen ji ta sa na kubore mesu ki tere ko kwara Tuya pe ta ya kata tuya kapiro ke gre ai we no dai kala kir kir sila de gadam ko ta ya de go ha batu gararin pat ta ka sa gadam ja da ka ta ba ko kir kir sila ti ngi ko kir kir da habara iya ko da ba susila de ko iya da ba kan gadam to ya ti kai ke ya na ho ma ko habara ma ko ngora da ka ya ti ngi ko sari abang jek par ti sa bab go ko ja ta kar ta ter ti in ko ta waxan te sa kya ti da bore ya si na ko bore ka sa ko ta sa ko gore ma si ta na kyar kyar na ko bore am ka ko ko kyar kyar si dam ko ta waxan su si na ko ko na ko bore ko ta ya ha kan ka ko ku ha se ko ku United ko no no Richards Bay kara khabara ke ze ko ndate ra ke ti ko te ya khata ko mo khabara tan kara kiri kiri ko ti kara khabara si kay ke man kan di si kha se ko akam si o ak ya kwa kiri si na kha ko ya kho kwa ko na khama tu ma khata su i he ko mi ko man tas ma sai si ma tu ma ra ama riches by come to the nine ma am ki komi ko masai se mo tuar ta to na no riches by kwa ka riches by kwa se ko kuna United kwa ka kasi haba kai ko ya na san kai gom ko ma kai ko kai kara we ni ha bana ka ma kai kwa ko kai ko kwa kai ko ta kha de khang na ta ki ndi ko ti chaka ti we ba azi ko mo a ti no ma ka ko ma ka ka sa ta cho ko ko si ka ro amano am kai kai ka ro ko ti ka pare e ama kasu ka ya kuma ko ima ko na hasa kuno na kware da kuno makuwa ko ka parsi o kika tati kana khabara ta ta ya ha te mo re gora kana te te 45 ski ya kwa ya ha gom kom ka kome go ma ko he ngba ko wa hare ta a 45 fo nge ko do tru ko siko ski ko ton ko eta ki ma klowa ban ta zuma ko re ta i mo a ko mi go se ko kuna United pa na se no ta ska se ski a ko ta a ka ku ten ri tas bal ko 14 se o ka a ta ha se ri ya tinu kom kala ka ma bona tus ka ta ben ko ja o ka ra ka ya ti kom kara khwe go kom kara khata ette ewu khwa sana ka piero atak et kewu sa do sa kom ko ati kara khata su ngebi ku su o ki te kana khwa to anga ko etete ngebi ku su ki te kana ka ku su i e tui kha se ko ni United ko no no Richards Bay ko Richards Bay ko kan kewu sa ya ko gawa ka ati ka ra da ba khana ko ya de ko si borasi ko ski kan ga khai khwa ko se so ta khata akam te na kay ko ma ka ar ko sin karande tabana ka ko sin kay ko sin ko ba sikou ko sa man ga ji ko mo ay na khatan de ko ji ko chega ga na khatar ta ha ko ta ba ke e ho ko ka ya kay ko ta o suka a ko sun ga ba ja tetai sina de ji o ji de u ta hin ngi ha ko ke se ge ko sin na khatar ta a ji ko ta ba no o suka ko sin to la ko ka ko ha a ko ja ko an sa ja o ta kra ya ti gwanam kha kwa ke bora ekla bena taben kha kwa koma a kwa ke kai ku sike khudi cheka kai ku kai ku mko kai ku ana ta ka ya ti ke su i he kha kwa su kom sa han kha kwa ke ya kha mu ana zi kha kwa ke de ha wa ti ta kha ku kha kwa ti eh ke be ku su o ki te kes ka ya kwa te ko ba ko ha Betway Premier Sports South Africa se o i ko kri sila ko ku li ga ski ko ta ha ho ju i ji ni ji pora he ka ka ko e nyam ka ha su ki te ko ba ko ha te ka ka ko e ka ko ta tin ka sa is minute si o i wa ha ma ka ka ra ta mu ko na asika hatte teta gbe bi na tati ko wa din chako ba teta sa tete o xka fm konta li en kweda mata kha o ko gai ki set fan sta listo tala endru kapi fux ngo bona to kon koli en seta sa to anda ka ti kha kapi ro khere o kwe pre pre pre pre pra pra pra ka simi ngo te te anga kwa go te tra ko kwa meta mar kwa na mkha te to anda ka ya khati no kwa si o ka kwa na mkha te qirina ta ka ya khati garo no ata ne ta bna sa ka kwa me ya ko si sa ka ka ko ta ko ke ke ko kom ba bona ta nga o di na ka tsaka ka rata ka ya ti o nga o di a su i ke ka te tsai ka ha
1: ya ma sum te gire kama bola ge half tem Betway Premiership tan ge a kwang ne Richards Bay sa si ko kone United ma se bola tan ge de ti ge ngabingo 1-0 bola ge ngwa Princess Magogo Stadium kuna icwa xhanxele kwa mqhumo ke Radio X ka FM ona re ntshewa ngwe ne ga ke mgete khama bola ke ya half time kona wa qeteni fa ta ke ke khama sa si kona ko he spani tsa tsiki ha sa coach singe ha khama sing o kule maga bola ke ke tsawa da sing da ngwe o bola wa tsike bola ke khwaqwa ka South Africa la liga tsatsang kwa ke ya ngwa tsewa Betway Premiership ngire tla ngwa tsa tla tsa mqhumo ko spani tsa ka Richards Bay sa si ko kona United matsing tsa gire khama bola ke half time kona bola ke tswe fa re mtsoka khang ele gam kuma ko gam tipis ngkala ko imbola tane ge akumisela ati oge bola ga khawisi kona sim juma ngita chide agela bola wache bola ge khokko bola bang ngita wa khawin wa 10 di Richards Bay matik ge ta alwata al tsu bola wache bola ge khokko wa khawisi ge mtene ge he kwai ge khala tuwe sanga bola ke ya second half ge makkal to bola ke sorry bola ga first half ge makkal to bola ga second half sibe sin che bola ge akukwa ere masin kwate ne kona ene masin kona gnu na Richards Bay ene ge akona ga cha wese ku kone ene ge akona kona ene masin bola ene ge ta ay gnuwa 10 ko bola chi ge ge kha ere masin tane bola ge ta tungkhama ko ba kala tuwa sing coaches sing ge ge to i tuwa sing ko e bola ge ge ta wa nwa ke Spanish sing ege play sing ege ge saukhi ngdeni ge kita sing da cho o wa chi bisik ene ge atal to ge play sing ge sing ke khu ge sing ngko itane ge ar garo ge ge at sing gu e coach sing ge ar ke o ko e ma bola ge ri qaw ka ba kum kan kona diga ma kum dwa le ni diga ma kho kona ma ga bola ge te qaw chi ma ge sing qaw bola da Richards Bay ge chu kona bola ge da qaw ir ma sing qaw Richards Bay itane ge ta tho a tu kum ko ri garo ya ko nga tasi gukuni United geta three khama khoi da gang oli khona ta anga khama khoi pala chikona ngwe ki pa butu lezi tani gera thoda safe khama khoi bola anga khama khoi bola khosi da masi ya gu sugukuni kida uzura khoko ga ngwe da masin hale khona wa yi faifi da oli ka wai firi wa tske ichi da ge diwi ki khoko bola ki bola ka first half ngi ko an makal da bola ka second half ta su bola ma jido gita ne ge chinji wa bola ma gita ne ngwe wa jumi chi da gita tani ge si o players spanga tema ga gita ge ngwe o players wa chi gita makal da bola ka second half ka wisi ga coach cha ge sa gung khona di kala tum tum ko ge bola ta ga ge akro re bola ngeten ko ko re bola ge ngeten ak ta ma wa che ten bola ge ko ko ga wa ngu ten ma si te yisi ka ma ko si ten na SBC sport ko ngas ma sam thaling ge wa khon thale khwe dem na se bola ge ting khama go di hanam ke bola mi set fans dalis to dala ke endro kapi fix ko na to gongola ma sang bola ge ting khama go ding khama go ate chike bola ke ya half time kona aspani chwisi ge ta akum kum khama ko akala tu drip ende wa ko emasun bola ge akul kwa e ara masun ga tene a bola ka tan ya ngwa e wa Betway Premiership ma kala tu ra asun bola ke ya second half ma bola chi ge ta ane akwa e ya wa chi ge tene ge akala tu asun ge bola ma chi ge ta akwa ngwa 10 di bola ma chi ge ta anga wa e wa tsiske tene mge inko ekala tu aba sanga bola gire kum khama gire kum khama ke dane at gire chi khama bola ga half time kona na matka tu rasin coach so much go kita anya anga wa bola wa tsiske bola gi kwa kwa da gire kum khama gire to wa kha ala gam kum gire radio x ka fm onar tin sewa ngo ni kha sa tsi bola ga ngo kwa e sporti wa tsi jala sin ke e akala tu tsige ya sin o bola wa sege bola dena jala sin na kala tu bola ke wa khabe ban chu ma ge ta ga la 3 points ka wali kha ye kwa ko wa e wa sin kwa che bola ge kwa kwa tene se ko ni United ge ra chuwa di ses te khuna ma sin kan kha bola nga ge chuwa ke cha tse o the Richards Bay kha ta ma 13 khuna te ga wa 14 wa che bola ge kwa kwa i chu khuna ya bola ge ta kwa tse wa che bola ge kwa kwa da ge ring khama khoya with DStv stream over 100 channels I'm sure njabula kakhulu njengomndeni base bola ge ring khama khoya ga masing bola ge yellow card gani tane spani chwisi ge ta khum ngwa 00 spani chwisi kulan tane ge wana khil kar ki ge tane kulai angge ke wana wa che bola ge kwa kwa wa kala tu ati ga sing bola ge second half da bola ge ring khama khoya ati chige bola ge half time kuna da masun ko e kam chi dake ta akala to ko coach sun chi dake a chin jira masun ko substitute gani kuna ke Richards Bay da ne mawana kula number 16 go boten gaula number 2 gaula sezi number 35 ten gaula ndelu number 12 gumbi da ne gaula yi chi dake ta na akala number 14 mahala ta ne gaula chi number 31 bambo tin gaula yinge kwa kala rigaro ya sun coaches masu dake da hanai ke rigaro wa chike bola ge kwa kwa ta ga tene wa coaches get a color was some quite hebologi awakulake, you go wa wasn't caught any coach Pepsi, then a girl was who can united coach in a macalla then a guy as ye substitute a color to send regard to the number 16 toaster than a girl number 3 and 12 with any gagola, number 26 than a gagola and gaba, then a gagola again number 13 Fandala, but a bulagi quite ground a get a conglomerate from Camogram Chiefs. So Golden Arrows, the name of Singola result. So, if game plan, yes, Kukune, Gucci, Asbat Johnson, Abu Ramala, La Pesenta, Abandaba Shakan Pilabazo, Chiefs, a Golden Arrows, the name of Kala to Usunce, a result. Then a gay quadra, the name of Kala, Gumina, Masungi, number 13, Tenegola, Fandala, number 24, Tenegola. Maliva, where you get any clock or hecala to insert a girl who come with a massing yenny and sit the gig gawaka, then you go he, Oliko gig to cook a bowl at Kitaka, a bolita go and collect gawate, any and kitaka, you couldn't unit get a cobola, get it can come with him cowboy. Support doesn't then get a quick and come up at Scampola and Kitaka, what's it you call ground, get it can come up with a teaching bolaki half team, you macaldo bolaka, second half that doesn't say bolaki a cook what eh? What's a bola give a quarter get it and come away? Tamasant and a Mamalo Santos get a 20 get a better premise that Orlando Paritan get a gumno 16, when Masson Amazulu get a gumno 13 pende Kaiser Zeva gumno 12, Masson Milford and Gavlo Yalfu, the Sigukuno, and it get a quamil 40 Savisitana Yalfu pende, what's a bola give quaqua, Tamasin Qua Golden Arrows, Minas wanted Gavola. We get a gumminawa 3 points. Firia la kagiri in Horigawa, a 3 watch a bola gikwa quarin. Come away, come away, a teacher bola gas second half. Then get a ten a color to a bola, sorry, a first half which get a kitamaya. Half time gonna make a double gas second half doesn't say bola gig a good one. Mam ju to the get a tabula masunkuna. Young get a bola get 10 minutes a trunkuna. The bola giri can come away. A team come a bola gaya. Second half of the masunkua bola giri can come away. Sigukini. Then get a loa come away. Bola ke ya komisola si gamas ko Andrew amaneng ke sa bola si ko kuni mingi re ko tumo bola di kama Richards Bay mingi ko tumo bola masu ko Richards Bay ge dang ma bola ki chu wat ke sapota sun wisa kala to yin sun ke bola yin ji geng ga wala ta khawi si ko kuni wa bola ju ko wa do pota amaneng hang bola ke juma to dang bola kama Richards Bay tika masu ko kuni
0: bora yam ka alfus ki temo re kwa hano tsa de go kikri go bora si he tsa twa mo no tsa mo go ritse tsa ba tsang tsa usa tiate se go kuna united kwa kare sino hata bora e defend yati ritse tsa ba kwa ki tenga bana nga bora ka bana go kana ta ge tir a bora nka mo ha tsa usa ka ka sa kara tsa ta ba ga nka go bora si ka e su ka hambe kho ma ka we king kwa tswe hata no tsi ka so ka ta tswe hata ke su I ka ritse tsa ba kwa tswa go bora henge go tsa ka te ritse tsa ba kwa tsi ya go tsa ka sa gya wa de bora ta ba ga no in kwa tsa usa kya ri sina ga hata ga half ka yo ka tswe ga hata ke o ka hambe bora ritse tsa ba kwa re so ka tsa o se aba koma a kwa na ritse tsa ba kwa tsi ya ta ba ga no bora ka ka de no nyam ka half ritse tsa ba kwa tsa usa wina na tsi ya
1: was a bola gira kan kamoge tema sakwa and gongola akwa kamoge che bola gira kwa riches be gira kut kamoge ta tem sa kwa goal se ke cha ke sigukuni united amane sang ke defender ka toko ka kama bola ma ko gawadi bola ko gawan bola ang ke jala to ang waya lik oku khau bola ang ta ya kwa ta ki ka kwa ta ka bola tra ta amane sang ka toko ka kama bola ang tene ko gawa
0: ka pare he kana hata ke su I he tete a bara ha ke un si ke ka ka usa tuwa ko ti ke su I se ka ama a bora he en pa isa kara ko hiya ta ba khane ma ka ya khane ta hata khore ta hata ke su I ka sa mo de ha khom ta ba khane qabi se na hata ne ma tsai hata na hambe mang e ka ho ke su ka ma tsai ha ba de na go bora ama ka horo ha
1: amasa che bola gi kho kwa kambote ne giran kwa ta a tsai ngwa che weda ge kwa kwa gam he tane ge a tsa o e chu chila da play ang gete ke o jala ka e mukuk de ku kha bola se o kha kipa da play ang kha ne ge ga pala ngona mukuk ku kha bola ta ke kha kha ngwa bola gi tra ti da o sim ke e bola ge che ge ngwa ngwa 1-0 na makala tu da sim ko e bola nga de tu kama ya ya half time kona Golden Arrows sorry asu ko ko e Richards Bay kha ge thote e ku thama ko bola ye tu thama ko re garota si ku kone ne te thwe di ta ga ang thama ko oli khuna ko e ge he ke block thama ko Richards Bay I to hanar karo na ki pa khu to ta I ke kan si re garo I ge tsangobola o tse bola ke khokore ke ntse mo re tloga tloga le bang komo ga radio x ka fm hona re ntse wa ngolo ni khadi using ke tsangome go lengwa mme set finance dali sto dala ke andrew capi fix go bona toa go ngola ra maqala toa bola ga second half a tsiga sen tsike he coaching ke ke qhekwa planning he tsike sen kwa ke thakwa kho ngwe imane ya to club bola go lengwa bola ke tswa go se ke magera ka toa bola ke second half ri ga sen da wa bet we premiership angira kwa tsika wa li kha tla ye wa nqwa ema nqwa mama le di sanders ingira ka tlo tsali kha nda bola ke nqwa ewa princess magogo stadium khona kwe Richards Bay sa akuse ngene masung golden arrows akade chief go aduma satina khuqa khoke wala ngcenwa triri maqala wasenge njuma market aten agala bola wathe bola ke khoqore chinkhama khwe atichi bola ke second half maqala wasenge bola tibe diwa komisola ma bola geta ne waqhabe ma khonyo 1-0 on the Richards Bay majida lwalwata atsa bola wathi ke mke ha ha qala to bola tibisi khama khum kwisita na SBC sport kwe mgasam thale ngcenga wa khontale eke khwedam
0: Bola in the second half comes here get it chat go close head dalisto dala takwa komo ke hete the mistake he's not coach I kasoka Daniel Cardoso ti kwanaseka akwa and you catch I kasoka kyari sina fata kesu isika mistake ha kwa tika sikwa ngom sa kesuka ha kwa ngwa tanga se reserves by kwa penalty kha go bino ha kwa mistake ngom sa kum koma kum ka ka go bino se wiki go wa go ha kwa o go se o ha kwa tsane ka re tsane ga go tat ga kwa tatino ha kwa kwa tsiye ka sa ye a go ntusa a kwa mo kwa a tika sikwa kwa sen kere go bona ge tshwishina kwa tsiya go bino ena kwa kaya kha kwa ke mboro ga ja okate a go ete kwa ko mo se go kune united kwa ke tsa mboro ga rada ha kwa ke nja kwa ko bora ha ka ga sa ja wate me de khana me ya kwa na kha no and insurance gold tamete nwa ikwe tsipu ya tsaka kwa ka tra khata kwa doro khata titeni se kha kwa kwa ka ka no tui ko ko ha no kwa ha wana ka ko ka ka no kwa kwa ke tra kha ko a go e mo wate me kwa ndai sira ne tsi ka kya re sina kha ko te ya kha khata ka ga ti no bora ya tsi ko ka be ka piero gere o kwa ka le ta be kam se ki tsagle te ga e yam ka half what a defend be bora ya tati bora tsa ka ka ko kam dri ta ba ka ka khata ke so easy ka second half ke tsa ta defend ya tino ka ntse usa pieter ne nta tsa usa a kwa te ta kung ka be e ye mistake ya teta ngomati ngin kwa ke bola ngaba na kwa tsada sika ha kha kwa tsane ka re dora kha kwa ka tsara kha tsana ngwa a bora su kwa ke a ta ke ya tita a khoya kwa muwa a tive
1: ya ba se a ndiro kha ba ange defender kiko la ku ngo li khona mistake ngo ta kwa o tse ko e plan o kwa gya wa ka se yi thwa ngo ngo la he Daniel Cardoso teni gya wala ko yi yi tata mutu penalty a o e bola contract ke ngha ya masinge ka wachi thang ko che he li ko la ngo khama ko yi bala tse khona mistake ngo ta kwa gya tse Richards Bay play ngo ka khaya ko nge tura singa ngo kwa khambola tang kham tra khong ngo ke era ngo khona yi tane get a one penalty watch ke masin kwa indro ngo kwa ma khata mang ngo ke ka chi thanga se yidu yi thwa kwa defend kha ma khoi ka ta kanu yi a tsa bola maskin yi wa drink kha nga kha di dal am kha ma khoi da ko itana 1-0 ka du ka ka kha ma khoi pala ngo ko la tane ma wona ko he nga si ka ma wa penalty di ka ma wa bola ngo da a ga we nga chegona chi masin kwa da he masa ge chi thanga tane a ke ta nga ma ka ta bola ka se na ka ji da sen
0: Aji te kwa re kwa re khano mtsa eska ka me ya kwa ha ke kwa go ka parenza ke hengi bina go yo kri ke ja ko sa ke te mo san kwa kana kwa ka parenza ka piero si ke ge te kwa na ti ka piero kwa ma ka piero kwa te no bora he se ka kuna united kwa ka go ta se kwa go ha ka no na ta ke tsu i he ka ka tsa ti ta ka ke ti ga ge nge ge yo ge ya wa ya ni ka bana ska tsang ka ro no ka tegre ta ka tin sa che ka ka ro ta ka ya te ka piro khwa se na me kha bora ka ka ko kha ma kibye de kai kai ha eno se ka kuna united kwa kwa ka khori na ka ta kwa ya te kha ko a ba kwa ta o se ri do a kwa ya ka ta kra kwa na ka kwa kwa au aro ko se se ra ko je a kwa jiri jiri na ko ka ka ra do a tu ya ka ta kwa la ya de ke su ka kwa na do a ka o se din kwa a ba ka o se ku na kha eng kwa muwana kha tsese ka kwa kheye tsese ka khoma kwa ke suka we yo temo be khere o ka piro ka ka ka tsena tsa ya korota results bae kwa se a ha kha kho kho kwa kwa kwa re ke tsena tsa tsi i kwa kwa muwa a ya na i kwa se ka kwa ke se ga kham ku ya hot tsese ka temo ka ra kha ku ya kwa kha kho kho tsa ka ka ha da i di kho ya te ka ka kwa tsi bora ke tsa kwa go yene ke go tsata ba te sa bora re tsets ba e kwa di ta a ka kwete te a tsho na ke ma ka ba hata se se ka kanem a ka ba hata ka parisi o se ka bora sa kwi ga ka go ite kapada nak eh hari cis baik kubur anak ikan kisah kelas kena mahuk kisah kuntratik. Kau nak kubur kereta ya ha? Kau nak kubur teh kubur sekarang kau mengom kom kag. Nama dua tu eh nanti ikan kubur mazak kuntrat cerita gumerik. Aga makana ya kaya karanda sunku ya kuya ata aga kuya kiteti sangwe ni ma bora ke izaku ndati ya kaya ti kaku kaku kaya tera kwata seko kuna United kaka izaku kwati kwangu kama kwa kada ya chure kwa chali kwa nuka bora kumi kumi nata kaya ha go kama kwa kwa chure Sige kane mo ako ko magkari, sige kane mo ako nito ikra kami sa ako karatak. Iyik, iyakag na kuro bata, baka rin maglaglarag mo bura awaklaan mo dyan magkari siya ko bura sige kunin yun ay titla rin. Sige kane. Dyan magkari bura sige kunin yun ay titla rin. Iyik, iyakag magkuro na ako aklaglarag ko man. Mama cheka gara hat barana ko gibisin ko rek ay ka kwete de mo gwe ko xoma kyaw ko ko ngad kare ko tak akin sa kam ko dara lam ramala gum ko bakti ya amana tate re dum ko ay man khay dum ko siya tere ta itsa kay ko ngey ko ko rita te ha gumere na horik ni ni siya ko bara sike kuri United Party kado so boraki bi na kay katay ko nang mana ne kamang na kata ma tus ka ka kyar kyar da ko barakop da kyar kyar da kyar kyar ti himang i da te ta ba hantu ka kwe ka te padita a ka kwe ka kwe te da na ka ka piro ka da hatak ima kama kuma ti ma yam ki khuya se de bora mu kwe na ima si ya ha kwe ya kwe kyar ya kwe ma si de ta boraski kanam khabarat beta ha kesu i hek ema tay kana masu sena kwa ogri si ogi beta ko ji ha kesu i ji kaka kwe gwanam te ko bada kaya ha se ka te ko bati kwira se ko kune United Club no no gwanam kha Richards Bay ko Richards Bay ko kya ra zaka te ko ha ko ha bana chuka kata no no ma kwa ma kwa chuka ka ko ta kwa ka he gwanam kwe ta gbin gbin sina ta ya ha ne ha gebe ko singoro na hambe khawana kun gebe ko en ko ngoba te ka ka ba kama te ta ko tin ba ko sa se kha ka izakun kha ta ba mas khore ta ko ka kha hin ba huwa na ta ko ko ma ka ya ko chure ko buya kha ta da kha ko sin kara ntali kha ba mo ba ka ta ko kha ba ngoro ko sin kara wa se ka ne ka se ka ne ka ne ko ko za kha se ka ne ta ba chunya ti ta ku kha ku kha ka ka ka ka kha ti ngin e kom ta ba khane kho e kha ta ba ngoro ba kha ka ki ba je ko sa jati kom ka gore iya ko ne ko je ko kha ki kom ka sa jati kom ka kho ta e ka kho ra wi ta ji ha ma ku wa ti o sa go kho ma cha ra ha ta ba ha ni bo ra ke ka ra cha ri ki ngwa we go ga bai ma go khuri khuri o domi ka i ba ta ha ba da la ti sa ya ban sin na ta ha na tu tu e ka ka khoe che ka ka ai kam go ko ma ka se ka re ka ba tu ha ta ka ka ko pu te le zi cho ko ka ka ti ka a ka kwe te ka ka ai ti cho ko ka su ko ma to esa ma sa si tu wa re ta mudele je ham kare ka ba thuwa ha ta ka ti akame wan ka ta ban gara ti ha ko khulun khulun sin sa ka dom je ta ka kan kara kya ko ya ko
1: ewazi bola ngumxhobo kwetene richest by kere wona buteleze ci dawe ngumxhabola da player nge ngumuntu aqwa ose gudu bola ngabaxika khonga kungqo bola ngendinqu ngamqwazi ngaqale khongcixhobo kwebola wathe bola ke khwaqwa bola gire kungxhobo kwe number 27 ngkwase ngbola de ntuna qulu da bola gire tsangu daga bons panqwa bons ka gigo khongqo khongqo kwebola angiyete ke khongxhobo kwe de khongzi Ramasi chok osun agira qora sunti agi condition butilezi dam himingi resakwi chok osun agira khamse butilezi da butilezi jala go bhola dangla kapasi kha in a 50 minute chongum chora bhola dangi da gumno 10 suku kuni united 1 reaches by 0 long cross bhola gira kamse suku kuni united olik ogira kha bhola khadene dita reaches by giwa One touch, two touch, get up and go. It was the train, the bola, get up as it come away. Cabinje, bolang, let's see, Yanko, and other Benje. Amazon, take a gagola, a pitu chunk on the bola lang, what eh? Was on a player, get angua, Mukuna, Yagita, Timanita Trangu, Agadanga, bola, Mehuntra, player, a pitu chunk on the bolawa, Riches Bakiwa. Riches bagi bola ga go bola rang la ka pasi khama khwe bola gira ngwa e kum gholeni kona ya masi skills tan gira ngwa tse bola ga tackle from behind Kazim ya masi number 5 Holang ngada kucho Riches Bayki bola waka free kick Riches Bayki bola betwa premiership tana gerang ngwe ikoko khakala gwa mko radio x ka fm honorin sewa ngwe nika maso bola gerak nga tsaga penje tani koi dira tani a on ra wasen play angere ku kha bola so kone united play angere ku kha bola bola gerang ngwa khatane juda nga tsara kucho across bola gerak nga tsaga penje Rigaro ngum khama khwe oli qotan gira ngutkha bola ga penje siko kone united oli qotqo do hana rigaro ukkha qa bola ge Riches Bayki pala tsiguna bola gira ngwa tsike ma princess magogo stadium kora betwe premiership ri koko khang ala gram kuma radio x fm honorinsia ngore ne ha inga hanum ge bola ming asset finance dalis to thala ke andrew capi fiction do na twa gongola basan kipa butelezi gira khwe khama khwe Riches Bayki player Riches Bayki captain gira sa khama go khwe Kipa gira ko to bola re ko khama ko yakka chok osun qa gira kala tu chok osati deso kama gira sa khama ko kui sa gira aso chama gira kuni sanga Riches Bayki captain dan ko gira sa khama ko kui chama se bola den gira gumno 10 sigo kuni united 1 Riches Bayki 0 wache bola gikwa kwa Betway Premiership dan gira kwa eh Princess Mukogo Stadium Emaso Pitu Chunko Michael Moshameni agida sun chimagang agida ao ekko thura ki bola Riches Bayki wa gudi bola da pasa kipa Emaso kipa Mchali gerang na bola da ko chochin a sukhuni united ke bola dena ga go bola ko khwa leni kon khang leni khona ne bola gira kwa tsai long pass gira pass khon bola da play gira trote gudu bola ne start akka go bola ga cut back sukhuni united ke dena ri garu hum kama ko akka go bola ga tam da khab bola gira khau khu re tsi ama se bola hum kama ko tene ga an kwa ri o se gudu tsai apasi ganga a bola gira dan o se khon khon kwa ge tsai ge pala ngun kona Oli qobisi se konto ana bolang khana ngunda tro da kwing oli Mose bola gira kan khama ko isu kono united gira ko khama ko atu khama ko garo igen one eye drip ende kona se kono united tan gira ona kona Mose bola gira ko chal tsai kipa gira ko kha bola bola gira khon kha tsai Riches Bayki player So kon united get akal to bola ke handi apitu chok akul bola to handi masa bola tanah sih gua United kira, bola kita dah lini kuna dah angkat angkat ayah Richard Spike bola waka throw in. Ingat anak kita bola kami aset fans Dallas to Dallas, ke Andrew Kapi fiction tu mana tu agongola, Betway Premiership tanah kita kuat Princess Macau Stadium kuna. Divisi yang kemak tanah kita sih tanah SABC Sport, masa I'm telling anda nak kontrol, agi kau ada, so Richard Spike gua bola angkat olik agu bola angkat apa sih kemak kue, makalala. Makalala godi bola passing ha number 22 Mabuya hale kuna bola ngira ngora passing kama kwa Richards Bay kiwa godi bola dan kausi cross kama ha bola gele ni kuna Mabuya nama song pushing kunwa gele gya bola Mabuya gele sa kama ko kui Kazim gele kunwa chole Mabuya bola ngat da kucho bola free kick Richards Bay ki bola waka Sasin fiftah menit atau enam cua, bola dengan gemeng 1-0, sebukun United 1, Richards Bay 0, betul adalah sungguh frikik yang magira nak kuat eh, butelezi magira safe bola, hok awak magira apa boleh kau benci, magira kalah tu dasar. Sasin fiftah menit atau enam, frikik gira kuat eh, mtembu dengan kia bola, sahgita kau kau game cibagan sahgita AO. Masa bola gerang kau si cross count air, kulit kau gerau curau kau bola dah bola wakona. Sekukuni United kulit kau gerau curau kau bola dah bola wakona. Richards Bay gerau na ikona, idiar dekona kiri gerau na, wakal dulu sing kona mak gerau na count air nama tiga kagu kona. Nama 37 kagu kona, bola gerak naik air kipang kau langsung dah antut mukti apa lagam kona. Masa bola kau angga kau gawa gak play angge tutu kau kuyang ne. Masukkan kipar gede gemetar bola dan kerudung jigi dan mudah pala dang tentang Captain Richards Bay Captain masuk bola gerang langkah ada kucau Richards Bay oleh kau gerak kau boleh kau benci sih kau United ke bola waka bola ngon ngon eh masuk bola gerak kau mau gerak kau mau gerak satu aje supporter sengi aku ikhwan dan tempat aku ingat ngangka di nanti dia September agak cuang gua turis season tu anda. Bola gerak kita agak pinjir. Kita ni duduk angkat angkat esok kau ni United kiri wajah ni naya. Bola gerak kita macam kau. Coba kita agak gam kau macam radio X ke FM mana ni siapa? Pula ni kasar cie. Bola gerak kuku angkat. Sepani cakap dengan Richards Bay sa. Esok kau ni. Masuk bola dengan Richards Bay kiri wah. Kau dengan gerak cawal ini kau na. Skills gerak angkat ni. Richards Bay kiri bola dengan kau tackle dengan angkat tackle from behind. Esok kau ni United player agak gam dek kuku kau macam kau. Richards Bay player. Bola angkat ada kuku. Kipa ada gubola nak kucho, mcali gubola nak gerak kucho. Rasanya bola gerak untuk mereka penje. Sebab kau United oleh kau gerak tu kamu kau. Bola kita ni duita, tu tak menghalik kau nak kita ni duita. Richards Bay kira, rasanya bola gerak klub kona. Richards Bay kita ni duita mana kona, ifiar di kona. Masing kau ikut duita mana kona. Si bola gea palang kuna kesiku kuna United bola gira kengkama kwe ingia hanam ke bola wami asetwa nes dalisto dala ke Andrew Kapi fiction to wana to agongola na bola gira kengkama kwe wedang kuma asatawache maso kengkwa kambu kuna ke presence magogo kambu kuna Deben elasa bola gira kura chot elak kipa gira tene angkora ngura play angira chit ngkha bola gira penje. Masa bola gerak kengkama kue, kau nang kengkama kue. Masa bola gerak kau gawat kama kue. Kipat aku ngapa lagi agak anda bola engkau agak benje, empleyan kau gawat kama kue. Oh, dah defender kita ada ni engkau bola gerak agak benje, rasa bola ni tidak kau na. Masa bola gerak kucang eh, kau nang muda cek kau. Kau nang gani kau nang Richards Bay kau gerak wana kau nang FFI, ya wisi sih kau gawat. Bola tengah gemengah 1-0 esok kau ni United 1 Richards Bay 0 wajib bola gigi kuat. Makalala yang gerak ngah bola gigi abenje, kau anggap bola gigi agawa. Makalala gerak kuat ngah bola, oleh kau esok kau ni United kau ikut hana rigaro, nga tamal dara trotte sun bola den gumi dawari un khawa bola ge kapinje bola duta ke kona ngira khai kup khan e ama sun bola khatani duta riches bay ki wa gudi bola ang ngale kona rigaro hum khama ko e bola ge kan khama ko e riches bay ge da ona rigaro ka to bola da nga ura bola ge kupala da ti akipa chun khara bola rigaro hum khama ko e a play angera cross thum bola a cut back bola khum khwak arangera kham bola da kupala da ti ntotam kawa butele zigo keeper passing from kama kuigira chou ngawa one touch two touch angko nga passi to tsengwe bola watse bola ke kwa kwa a play angira ngo keeper a tsam bola da bola khala ngunda kupala anto to mang ho keeper a keeper ngo chure go che bola ke kwa kwa re kama ngun kama re tsogwa tsak tsak kama ke radio x ka fm honor ni sewa nga ni ga sa che bola ke kwa kwa e a te ke bola wa tsawe mjuma geta a ga la bola Riches bhai ki bola ta naga kudi bola ta bolangira tu tum ghale ko na khate ne duda sikho khuni united kiwa ema so tekal kiwa bola pitu chuk angda bola ta na play on khate ne duda riches bhai kiwa riches bhai ka gira dhur khama ko skills ta gira ngum e chola ra khwa sa khon bola rang khwan khale ko na bola gira kan khama ko riches bhai kiwa ta naga kudi bola ta eng nakum khang le ni ko na bola gira ngum khama ko long pass khon ko bola ka to bola ka cut back zen tekal den kiwa bola body ball bola gira di ang nak era kucho Sigokona United ki bola waga Sigokona United ki bola waga UCO Kaukam ko sitana SABC Sport koma sam telling nga wa kontali age kwe dam da bola gira kuntama ko kuntama ko kuntama ko bola ga ko nga nga nga seta Betway Premiership likha kaka South Africa giwa mamba lo di Sundowns ten gira aghoka likha Sigokona United ka gira gominga se sigokona I gawa Riches Bay gira ka wa 14 kona Cardo so go bola ra kuchoka ama sir gar mun khalo gaten gira wana e riches bhai oli kho gira gudi bola na pas da keeper api keeper gira kucha bola mchali mchali gira kucha bola sigo khuni united oli qotan gira kun kha bola ga benje siga kane khatene dura sigo khuni giwa ama sun player antene tama ya kun ni tama ya spaniga sigo khuni united ya ku khaba siga kane ama sir bola gira kun khama ko supporters and then kyakola da athoi khama ko age khama ko masuk kandang wa kambu kuna bolang ka kong ngeng ngang na aba sin supporters and then ng NGBV gender based violence ban nga wakane ang e wa sin ke ko ko ce dami hu itani khala u bor tin da thang na ke ching kala pan ngang khang ka kani ka e GBV gender based violence wa ka akira achu khaga bola gira kan khama ko Riches Bhai ki bola tane ka long cross butelezi gumi gida ko bola ang khara ko khon e ang bola tane mola wola bola gira ngum khama ko maso wa kara kan da ngum hu wa dan kuma support asin ka gira ngum khama ko tu ta khama ko Spanish e kan wa che bola gira khakwa Firenzes tak mani da chang ngum chora bola gira kan khama ko khum khama ko masin chinji ga cha sigo khun united tane gira ngum inge kan ngum wing wa min asset finance dalisto tala ki Andrew Cup fiction do na to agongola bola gira ngwatsake prince makogo stadium kona deben betwe premiership tane gira kwatsa sugo kuni united ke bola tane ka bola gwa tane ngale ni kona tawse ko na bola body ball sugo kuni united akka to bola ka cut back tam bola ra keeper mchali mchali ngu bola ra tawse ngwa khon kara bola tane on bola tane gira ku khama ko yantse betwe premiership chola ra kwasa khon bola Riches Bhai ke bola tane ka gudi bola ra tawse pas khon ngale kona bola gira ngwa one touch two touch gira ko ka kain bola guri bola rat etin nakum gole ni kona nabati di 7 tane gu bola ra gumi khama ko nga wache bola gi khwat kwara tunkama ko
0: nyama khwan kwang ke be ko eng me ki khwat kwam ka ka sa kwam ka hor ko piri nun tho bu ta ka ti ande shinu number 5 mano number bago ba taka chakam chakha ho ngi seke khune united ka kam ka karakam ka ro ko khatwa bora hai wina sak jao ka ke sugak kam go ko mang se ko no ka ka wa kure ti kare ka ba thu ka ta ka ti putele si me kya khoe na ka ma ku shi na ko te ko re ka ba kla ka ka do na ka ka ye ti heki bora chatte tak tak ke riju ka te shubu shubu na ka te king ka ya kara ba de ko SABC sport ihe gwanam kwe aji ha ha tanga kwe kui ha seko kune United kwa gwanam ha ngono Richards Bay United Richards Bay kwa Richards Bay kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa number 41 mano Anderson 5 mata kwa ha Jericho kite mo ara gona na kam tak tak kwata bahar ngi kuya kuya ka ka ka kwa ya ti Richards Bay kwa aba sia kwa ka kwa sa jawat ka kwa kwa ka ba ka ka ko mon de khuti ti de khuti hambere tak he kwa ko ko ma tutu ka ta se ka kum ko ko ma tu ha de su isi ka ka ngi ka se ka ka ama khu shina ko te ko kesu I he ta ko khai tin anga ko ko mara putele si tu ha ta kyar kabo ko kero ha ta ne cho ko kakara da kyati o so ko me ko ntare tak ma ko kam ja ki ma ko ma tre ta ju I de te kai khar kara te anga ko ko khere khere zenda base balance ya tan angara sun kara kara o dun ma pra ko kasu ka ko ko wat a tsitse tswana no de kuri go ditangwe go kuri go tshu I ka re ha a tsere go tshu ka khae ka ite tsara sina ke ha tshu I he ena ya mo a tsiga kwa te tsa itsa ntwa rata ba gano tse tubita e go a tlae go na ya mo ga te da ka re ke tshu I si ka ha mo tshu sina ga kwa ya da tsho na ga mo kare ka mo khore sina ta ke tlo wa rata ba gano ga mo tla bo ya kwa bona tshu sina ga tla bo ya ke ya tse tai kona taban ka ka tsuk ka taban se ko ere ya hata mu wati ana ikramu sa kya wati ndu te ikra khuli ko ya hare tak heng le bora sikiti ko ek tanga ko ku wina ko khae kwa inda ka ya hati sigo kune ko kwata ba kana aba sia hata sa kya wati ndu khuli te ta man ka sik ta wati ti ni man ka ko chaka ka ta ti re tak eh Betway Premier Sports South Africa se o ke tlo le ga o krisina ko tsa tata ke tena XK FM go tsina ta ha go ratita ga e tedi tsa go tsina ta ha go ratita ga wa de ko Andrew Kapi Fuchs ndo bona tong ko Golien da gono te ko bona kona set furnace talisto tala sa mo sangi khara da ka ati su I he tsa tlo gre da ka tena a tsa time ko da ka ati go ake go khoma taba hane ngwe ya ta tulu khawati ama ngwe ko ka ma isim ta kham ngwe e se u go ka bora go ka se wa ni he ka ba su sena ga o kre ke itse go ku ta ga ti ko ta ya hambe tukre nang e kara be kara ye nda bora se si ya kwa kha ko kha ko ana I kara kha ko ha ke inza bora ke ke na go ya ka sa ke ati ngwe ka ka go tla ka kwa tete e go tsaka go ya wata ba gane kwa se ko tere sina ha o gane taba gane ba ba go tla ka e ntse tham sa ya wata ko e ga go ba ka ka ka go tla se ko kune kwa Richards Bay kwa tate ta ku ntwa ra taba gane kwa sino ha ka o bora twen ga ra sino kudi gui ke ka sino ja ra sino kudi sino ko ko ma go ko le sino tika go go ka go go ko ba sa ga ra taba ti kwe se ko ke se te ga ka pare si o e ki bana ga bora ka dai ka ka ka ya ha ka su ye ngi inda se si ka bora ha ka na ga bora ka ta ha de ha ti ka su ka si ma ka ke am se am su ne ka ki bi ta ba ka go ka ka ta putele di chure ha he go ko men atten e bu ka m se u e ka o ga ma tlatla rena bora ka e ke ya tshwenya le kya Kasim ke Kasim taba ga dira ka doso go tlhana ka doso ka ka ka ka Kasim mo e ma tlhate Kasim ke e ke ya ke bia nge ka re ga bora ka ta ha ka so ie ai ka kwe te ta ki ka piro kwa sa na mi ya fata kom ko nga re ga mo tlhai ka ba mo wa ga ba kwe kwa swa re mana we phiri ma e ma tlhai ka ra ma tshwere go go kwa ma Joseph from Kakwiwe am katavan kirira vata eh dengang mana khara khada gabe kbar sate ta khada ma sha khada bora kwa ngi ma ka di sim sai si kakpara na ka ma zakuwa gore ika kyari kyari kausa ta aka kwete aka disin sai sai aka klakpere te guk Richards Bay ko klakpere nan ka ka sak makala la am bora kuruna ta ba hanin ka wahin klakpere chore ko bora kyari kyari ka kai zakun khwati mai mat barada te te ko ka ya khara ta ko ta ko ta ka piro khwa sa na miya ta ba ka ya ta wa anda sri maya han nam anda sunu chhebun duwar ta ama kae khara tabana ma khoma ko tan sakara kam sikhi khama waram kha khaba khabana da ya ha rat kam sikhi ma khibun go wan ka piro kare khata nagor ngiri sa bara sek kuna united kare atak ne kare ka piro khwa sina mi ati don des no kri ta an ka kwate ti ne ta ya khiri wete ki ebe ebe na khwa atak ni yo sa kamati he kwatin ga sai sune teki ka ngara ka ti wala waida wala mata go kadmi hada sunu ga patka ka sa ta ka ti sunu kuna united pa namba ku aba 14 ma ama kwaka ka go kuma kwa matini kwana ka ta kagosu amkhet amtokum kwak amqam siwa hamadara na bora he la goma twire kuwe tsayeka saka makwara ka bora he shamba amakaka ta bora he bora he kana kata gosu oyoka kam shega kuna united to no no Richards Bay to hinga am go khoma mo we da kyara tiya ga jama ti kha ku yo an yo te ko go ko ta ba ga ne he ne ku ya ga ya ku si da ga ta do hambe am gui ma am khwa ma ku wa go si ki ti an gui cha am khoma khwa ra si da ko kha si da ko ku ya ta ba ga na ma si o we ne ne khoma khoma ko om si na ko thara si o ro ku ya ka ti ke me ta ka ra ai be ke ko ja cha ti ya ka ai tabahana tsasi wa go tsasi wa go khwasa na mieta bora go o ka guya e tsa habana ke tse kwa kung go sa ke ata ba khona ke e khata ke ka Richards Bay kwa bora kwa ram khata da ke ati tsa ba kwa kwa ska ka tre kwa ka su i ka kwa kwa go sia go sate ta ka ke sky fm 107 o ra ga fm ski ham be ngwe kwa msika he kwa kwa ga nga go ya kwa ka ska kwa kwa go sia go ke ikwa ke yango ya makutwa ta dino ikwa nga khoro ya kwa kusika ikwa kwi ga nga khoro khone ikwa hawana ku ete kya wako kha kwa bora he ana ya kler de kha kwa bora si ka ka ga hambere khata ke makari si sai si kha kwa ta ba ku ya kwe ka khoro ku ya ka ka sada an kati Richards Bay kwa the rich boys kwa
1: yama se bola gira kan kama go kan kama go mahala gere ga number 14 Richards Bay mahala yama se mahala gere ga Richards Bay change gere kuma tsare bola gira kan kama go bola gira kuminga wa 2-0 Sigukon United 2 Richards Bay 0 wacha bola gira kwa kwara gira kan kama go Gilbani O'Neil Yangiritsa 2 Kesiko Kuni United Gangona Gilbani Yangiritsa 2 Emerson Bola Gira Kankama Gwe Tekal Gira Ngumakada Bola Ngumakada Klucho Richards Bay Gira Wana Ngema Number 33 Ngema Ngema Ngaiga Wadza Gira Ngum Free Kick Ke Area Ngan Okona mukuna sa gilbani sangere king ho bola cha na bola gira kunwa 2-0 sikukuna united 2 Richards Bay 0 na makala do free kick era sa magira na kwa angira nga area nga kora ko very dangerous area ramasa butelezi magira save bola sikukuna united keeper magira save bola che bolagi khot khora gira kan khama ko support as ntani gita khum khama ko atu bolagi ndawa richas bai khe ich utane yakwa bolati gira dane agunga zero che bolagi khot khwa pitu gira chung thak er mas ta tu ra sang friki ke magira na kwa magi se bolagi kam khwa richas bai gira chwa kha richas bai gira chwa kha

bese ke mthathethi mtsike sake ibhola encane mtsike iqala cha mchuma ke iqhuma ngichumuke namhla sake mthathethi maki yaqhuma cha mchumuke sake usike nike iqhuma mtsike iqhuma ngichumuke ya yecha mtsike ibhola ke sephone stylist dollar sa Andrew Gongola ke cha mtsike ibhola iqala ke ucha mtsike series boy sase kukune United King xa ibhola ywa Betway Premiership mtsike sindike kwe tethi maki iqhuma ichamuke cha mtsike sindike ibhola awa 3-2 kwe sikukune United Kevinda 3 ica Richards boy wadweki iqhuma ngichumuke deke ixica mtsike ibhola ywa sephone stylist dollar sa Andrew Fuchs ngona twangongola ke cha mtsibhola xa cha mtsibhola qhuthali dake khweda mke xa cha mtsibhola xa qhuma ngike mtsake saka usena yase cha mtsake kimirle studio ngike qhuma ngike mtsake mtsa xa dike usi hana mtsake mtsa pro xa tsora mtsa singisa pato mtsuma xa la ke mtsa titi mike ucecwa xa xa ngom xa qhuma ke thembo e singe ke usi ke mtsa hola ucecwa ka xa mtsake mtsa cha mtsuma xa la 19 ke September sicococolo ngike ngumse ucucona kuyanqaba yasonke usinga nanga ucamtseke kambucho asindeke ibhola ancamtseke xa xa mchumaye yawola ucaqwa kwe anqhama ngequma ngicumke namhla upasi mtse singeke thinci kokola mtseke xa xa cemke ngolo cokona qha qha qhamuke mtse asindeke ke mtse teni xa mtse gawathike thi mchumuke thi jala qhamuke ke mukutse kakone ka usinga usika na qhaqwa kambuchora ngiqala xa mchumela supporto wa xa mtse ke mtse wola ka ucecwa mtse singeke uma ngike ngimthe xa ke ucaqwa mthe sala ke mthe bola yake ngichamukela ngichamukela qinike ushika naye ngimthe dithi tike akucaqwa mthe singe bola ngingxam tike dreri atithi ke thimbo e yaqhaya mthe ngiquma ngichumela ke ushika naye ucaqwa mthe xa lidlo mthe uqhumeka iqala mthe sika maqha atike mthe wola wasiziri ke ngiquma ngike mthe sa mthe aqhanqwa mthe program ke qala cha mchumwe mthe sa mthe tubiri ngike akweda mwe twe dia rata khamtsa ke sang khamke tangi ke kya khontale te ke khoida mla ke driri ya wala khonke gamtsa ke dream tsa ke qadu ke ushi te hana ke kimberley studio ngi sa ke ushi ke ke te kam ke qala qam khonke ke mtsa khoma ke utsa qom tsa wala khom khamke tsa te sende ke mtsa a wala a tuma mtsa wa fe firi ke qala qam ke te ke ushi na kon khamse ke mtsa tsama e o wala e ke ushi ke qala ka mpa simtsa tsausin khamo khoi o singhe ke ke mtsa mone tswa a thu ke ngam tsa wala mtsa mone tswa a khom tsa titi pa simtsa singe ke ke ushi kana khamse ke kini mtsa tutu sing u satu to pala pala cha khosi sike hem tsa singe ga jala taka wa tsike mtsa tsa ntwa tani ke qonga cha mtsa tsa mtuma ya pa sim tsa singe ke mtsa a hola thota wa tsike ka mpa sim tsa thoyo o sing khamokwe sing qala khamokwe thota ga mtsa cha nga mtsa singe ga wisika na tsike he ka mtsa a khiqo ka mtsa khiqo wisika na taka ka ga jala khamokwe tsike ga hem tsa thwe qaqo ka tsike ga mtsa khamokwe ga so ke ke ka isi o ka nqinqa ma mtsima ka pasi ka panga tsike khale mo na mtsima ka pasi ka jala ka tsike khale mo na mtsima ka pasi ka thwitsa sing o ka ke ka wisika ndo a wa titima e atutwa qhoko usena titima e atutwa sinko usena ngcetikini ka ngqala tsike mathinqe akuye uqala mathinqe panga yose qala mathinqe qhe uthi qala masinqe mititi mpasi masinge ke tsijela singe pasi ka matsoqa awa aqham ka jela sing ngwa ka jela sing ngkulika ka jela sing singe kulitima ke ama ma qhanywa tsike kulitima ke ma gminna tsike kulitima ke masinqe ngwa ka usena ta atiti pasa sintsike a uzala titi atiti pasa ngi tsima ka qhama titi sike ke ka usena tsi a qhoka a qhika nga pasika tututu ka tutu jela nga ngheke kini hola tsike a tsoqa nga hola thota wa tsike tsi nga qhamu ka tsi jela qhamu ke ke kang a pasi a panga nga pasi a khamsin ngeke ke kausi kana a chi nwa titi ka chi nwa chi jala sing ke e awana chi jala sing ka e a khama chi jala sing ka e apanga nwa chi jala sing ka e ka sing ngeke ke chima kang mangan khale mai chima ma tong khale mai chima ma pangan khale mai chima ga ma khangon khale mai kausi na gona tong tsake qala tsam tsumira tsu tsuko tsuloki ke bola ke ncamtsa ke a research boy sa ke ngqese sikukunike ngqe qala cha mchumke himsa titi ya uqaqwa mtse saka bisana ke sikukunike vena 3-2 ke qoma ngqe taka usene lesa ke setfonis adala sa Andrew Gongola ke qamtse ke bola e ke qala cha mchumke khuthele tike khwe down them tsa ke tara ncindo himsa sa wa chimbo e ya qhamtsa tike tsener a qamtsa e ya qamtsa ke D2M e wa mtsa fite ncine qala ke mtsa sa ke mtsa wala ke qhamu qhamu tsa a tewa ke mtsa qhamtsa brondo mtsa qala qhamtsa kuma saka bisi qala mtsa kuma ya nya wa mtsa brondo qatsa wa ke mam sabra khotla tsa singe ke ka bo sisi ka temo ka mpasi ka ham tsa thoyo o seng khamo khoi o thoga ngeke ke ke mtsa panga tsa o ke mtsa thwitsa tsa sine ka bo na kangwa tsi mo khamo ka gani sa tsira mtsa sine ke mtsa titi matani ka tene khwa ka utsa tsa sine ke fifiri ngaka ngam tsa ikoma ngam tsungela ka isene ke mtsa titi ka utsa qwa tsa sine mtsa tsa mtsa qala tsa sa mtsa ke tere ncindwa ta o ngam tsa bo ro mo tsana.

exka fm wona retensive nxike nihera ke mtsamtsa fita ncino ke igicamtsa feeling ke king wona da ke camtsa ke xala cha mchumke mtsatiti ma ke uqaqwa ke wona ka agqama qhama qhoda ka ba ke mtsiquma nqike mtsawala tike uqaqwa mtsasinkike mtsatiti ma mtsamone tswa qhama qhama mtsamone tswa qhama ka xa mtsatike xala ke mtsawala agqama qhaqwa ka sinike tshwisi ke pasi ka mtsasinkike ka tsamane qhaqwa da wala mone qhaqwa mtsamone qhaqwa mtsamone qhama ka mtsasinike ke wisi xala mtsaqhama ngqaqwa mtsasinike mtsatiti ya mtsaqhama ta tani khora ngawa ke qala qa mhumela ka thota wa tsike tsingo khamo go mo go toto ka sing ke ina ga tsike ka ngwa to vi na ga tsike a tsama ma mtsima tsijala sing ke khale mondo ke mo go tsela da ka thamsa ke kana tsimo sisi ye tsimo sisi ke pasi ka ka o tsela ka tsimo ka ka thoma ka tsia ghenda ke a ka o to wa tsike sing nge ke ke amane kho singa ka fa mane kho thama ka usena mane kho to wa ka usena da ka tsala khama ka ne ka ne khum khama da tsike ka pasi o toto o tsike ka pasi o toto tsama sing nge ke ne ye ste tsike he ka nga tiha a niste tsike ka hang a ba sha singa ke amani kwa wa da ka dzala amani kwa singa ta ka dzala ka amani kwa khaya ka ta ka dzala tsibisi ke a sing ta ke gausi sike pasi au dzala tsibisi ke pasi au to ke pasi a ngike ke ne ka ti a khama kwa ka ka ka ka nqalo khama kwa bon ka ngente ke wola ke a khama wola ke a tsama ka thota wa tsia tsi dzala khama ke mo kututo to ka singa wisi kana mo kututo ka khaya ka wisi na mo kututo ka panga ka wisi kana ka khai ka singa ke tsike ka khonkwa o tsike ka tamkwa o tsike ka gomitwa amane a singa ka ho amane a khama ka ta singo te ke ka ka ka ngausi pa sa tutu khai ka wisi kana pa sa tutu khama ka wisi na pa sa tutu khai singa sing ka ke tsike ya to a tsike ya khama a tsike he ka hanga ma klike ki a ma amane ya wa tsike eta ga jala khama amane ya wa tsike eta ga to khama amane singa tsike ta ka khama khama a singa wisi sika e ka a ngotu singa wisi sika e he ka nga khai singa wisi sika e he ka nga jala ha ki tsike he akwati o tsike he atwa o tsike ka nga banga apa sa singa hi ka ka ka ngaisi o ka ka ka ngasima ka mani khwanqwa namani kwa khaya ka amani kwa gominga waka amani kwa panga khama ngoka da ka wisi kana ka ka ka wa tsike hi asin kwa mana ya e hi yang jala a wan ka khanda ke tsike ang lita waka ge tsama e awari koma tsika ni ni kana ha asika khamba ge tsama e he tsika na waka ma ge tsana tsike wa to wa da ka no shi apa shi asin ka ke anu ha tsika e ka ng kwa he he ka nga anu ha tsike e ka ng kwa he he nga a anu ha tsike asing he kan kwa he dia a ta kana kang a ka ta ka ma a ka ta to a ka ta jala ta sing te ki tsike kang pa si o khai kwa ka tsike kang pa si o khama kwa ka o tsike pa si o jala kwa ka ma msi manir ma yang a khama nga ka msi manir ma yang a khama nga ko sin msi manir ma yang a pangang nga ka ta ng hite ki kan asi tsike kang pa si ma o tsike pa si ka ma thai tsike kang pa si mo jala atiti pa sa sing ngu jala tsike o tsitsela sing atiti pasa sing ng panganawa tsike wa tsijala sing apa si atiti akham sing ng tsike kang tsuma au tsike kang toa kang atsoka ng heke ke tsike manghotu manghotu tsike he jala mi manghotu tsike e kang tom ma kham tsike kang masen ka jala ta kana kang ma panganawa kana kang ma gulita kana kang ma tsawa kana kang ma kham sing ta ke ni tsike pasi kang ma o tsike pasi kang ma toa tsike pasi kang ma ma kere e ta kang pasi masen ngai ke kang ngusi o kang asi tsike pasi ka hama machigze o nsinga ke amanya o akhaya tsikana amanya o towa ka usena nheke ke atiti asinga ke ni mangum tsatsa ke planeta mo tsoka na tsimusi si he madui ngwa tsana masinga ke ma o jala tsika makana tsimusi si asin o tsi tsisi asin o tsi gising ta mar a tsong hi ke ke amani kwa khaya ka usisi o amani kwa khaya tsike ta ka jala a tsimusi o atiti sing ang hi tsike ka ang atsunga ang hechige hikang a khama ang hechige hikang a khe ang hechige hikang a makare hi takana kang ka khong ko kana kang a jala ka ta aku na makare ka usi gana chige ya asing ka dia mcha sin ki ka ka ngun ka ngu sia wa pasi asing ka usi gana khama ka kwa ke chige hikang a ni si kwa ka chige a kin kwa ka he ki aku na guli ka ta ka wa jala aku na guli ka ta ka wa to ta chige kang pasi apangawa atu makare hi ka tsamsa ai wa mcha sa ta ki tsike kang dia a kang angu a tsa we singi tsike a tung o jala o tsi tsi ke ya tsi de a ge a kam gi sing he tsi de a tu sing tsi gi sing ho jala tu sing tsi gi sing ho to a se ga la du ma gi sing ki mu ku ngo ka wisi si ka o to mu ku ngo ka wisi si ka o jala mu ku ngo ka wisi si ka ka o ka fa a a ko na sing ka ki ka wa tsi ke kha ma a na mar ka e he kang a tsau tsa ka ka e he ke a gu lu tsa ka a tsong hi ke ki kamani kwa ganisandwa kamani tama ganisandwa
ta kausi sike ipasi at khamsin u kausi ke ipasi akang wa wa atutu sin u kausi kana apasi atutu khama kausi kana ngai ke ka ngusi ma chima ma o ka ngusi ma chima ka ma panga atung o ujala chike e heto a atung o ho to a chike he ka chuma to a tamar apasi akhi ke ki a wa ka ki wala na wala a khamsin kana sa ke titi na titi a khamsin kana sa ke chum na chum ta kang ang o ta fa kausi kana kana ang o ta sanga kausi sike ya chama kahang oda kawa kausi tiki aguli tsakoka ta atiti apasi atutu khai unsinge ki tiki gama ngwa tu tiki gama guli tsa ta matuma kareke ki kana tsamusisi ma eren staka tsatiki ma ngwa tu kana tsamusisi ma eren staka tsatiki ma ngwa kana tsamusisi ma eren staka tsatiki gang tsumami taka tsene ki msa titi msa thosinge ki titi tiki hi ka ngalo ko a titi ti a khamko ya singe kausi ganwa a ujala khamko ka ngusi a khamsa ti kimsa kwa thika singe ki ke ti khe chamsa o kama khoi khamsa kamsa ore khamo khoi ka ki mcha twa ujala kausi na ti kimsa pasim sa ore ko ka khaina ki mcha singe ki mcha nguma chi ka ne ki ka ngi ngi khama ki ka ngi ngi nguma ki ka ngi ngi singe ki ti ka kho u kwa panga ki ka ngi ngi ngi ki mchika ma ka ujala khama mchika ma ka ujala khama mchingi ma ka ujala khama tete tema ka awara ko ma kausi gando apa sa singi tsika na matu jala da tsike matu jala twa kwa ka mapasi ma ngai ka kini ma eren saka tsa tsike ma ngutsa ma kham tsike ka ma guli tsa ta kana ka hanga khwankwa o kana ka hanga to tsa o tsisi kana ka ma eren saka ta akham tsisi kana ka ma eren saka ta guli tsa ta aplani of a tete pa sa singi ka ki ka ngausi ka ngasi mchima ka hang to mi tam chima kang pasima chota chima kang pasima golita chima kang pasima nguta ngike ke chike chome ka khonkwa u chike me ka kuinga mami mone ha ka ta ka wa hasami mi mone ha ka ta ka wa to mi mi mone ha ka ta ka wa jalami mi mone kha chike ta ka wa to mi mi mone a golita chike ta ka wa jala kham ko ke mi pasima kham no ka ke manire ya e wa jala sim mi pasima golita ka ke no ke na ka e ka jala sim won chike asim anoda kha chike ke tala fa kham sa tala ke tala ta mara tswa ni amani ya wa ta ka jala khama atwa ngheki amani kwa guli tsa tsike ta ka jala khama ta atiti pasa ngheki atiti a khama tsike ka jala sanga atiti a guli tsa tsike ka jala sanga ta ngheta ke ni amani kwa waka ta ka jala amani kwa khamsa ka ta ka jala ta sing kausi ga ndo ngheki ke atuh chiwisi si jala a atung chiwisi si jala a tung chiwisi to a kausi ga na ka ang wa to tswa kausi ga na ka a khamsa nga tswa kausi ga na ka a ngutsa tswa ke mukuma kare ge a tswa xin ka wisi kana ka ngwa ali ka gisi se ka wisi kana ka tsuma ka gi ta ma tsi ke kang a ama ke ka tsuma a ka wa tsi jala sana tsa go sing ke em tsa a khama tsi ke ka ng e hum tsa go ka ke tsa ka wa tsi ke ha tsa am tsa ke dedi o ka wa tsi ke he kang mtsa thota se ke khama khwe tsa thota se ke khama khwe mo go o ka o tonsi kana van ke em tsa a khama ka ke wala ndwa ka wa tsa am tsa ke tsi tsi o ka tsa am tsa ke tsi bi goma ke closing ya ha tsi wan ke pasi atutu khamsika agunga ka tsa ta ke agutsika na atsonwe ke amone ko guli tsa tsike nka utoa atsonwe ke amone ko khamsa tsike nka utoa wan ka tsausi si agukai ta sinke ta agukai ta sinke ta agukai ta sinke ke use na kawa vikoma kaka ke mku singa tsitsa ke titincinci ta mtsa sare ke ngwa khamsa ke mtsa ka tinki kwa ng khamsa nga tsike ka ngi ka dang hutu to guli tsa ka ke tsimbo a ye awana rigaro rigaro no ma ani kwa khamsa nga rigaro no ma ani kwa kha rigaro ndi ma ani awa ta ka wisi kana jala khama amona a khamsa tsi amona guli tsa tsike ta ka jala khama a teti pa sa ngi tsi jala sing ke ka khama ke ang tsuma a ka nga go ke a to a ka nga go ke wisi kana wa tsi jala pa si ka khama tsi tsi tsum pa si ka tsi dia tsi jala sing pa si ka tsi dia ta mar a ng pa si a sing ke ngo ke titi ni kwa ma yang a go ka ngo tsena titi ni kwa ma yang a khamsin nawa ka take chike kang ang ho tu ko ka chike kang anisi ko ka ka ama ne awa ka ama ne kwa khama ka ta ga jala khama ram cha titi ma ga gum ka kom cha sindi ki fi kom cha a ke nintin a ma ne te ki chimwa ni sam cha ki tarang ne na ge cham cha ke tala cham chumai a wa zvila ka cham cha a ke tlala na me ke tala cham ke cha titi ma ga gum ka ko ni sam cha ki tarang ni ta ngam cha prang ni gan ngam cha tala gam cha ko ma tala gam cha sika ma ka do mi a ibi Victor ke kuma nung tungi kala ke titi ka ya uta ka kon nam sari kem tsum sing om sari kem tsa titi msa pasing tsa tutu kam sari kini wala ai tsi ka kon kro wala tsi ka tsum kong pasi maka sing uka wisi ka nang sing ke titi ne kom plani ne kwa mama tsa uka ka wisi ka nang ka jalami plani ne kwa mama guli ka wisi ka kwa nka mami tsa fita zwila kam tsa

feel nice.

Oui. Une loi. Et nous, on les gandas, t'es rien, t'es rien, t'es rien, t'es rien, t'es rien. Kakakula. T'es kakakula, kakakou gien nous les nuits. T'es kakakou gien nous les nuits, y'a rien de magique. T'as. T'as comme tu dans Washington, toi, eh. Nanga ka kunda dumi khamata ka te yawe kage ya che ka nga ka ka makho khamu mu manga ko ama giya nga ka nga twa te ta ka nga sinde mi ta nga jo kage thong ti mata a khani la an la che ko na nga thong a ke te kulu ta iqing ambe Sandwater, sandwater. Da kwan chute ke ngawa he kula ke khem ko ke sun hambala ya gyan mule ka ng tiyo ko kone ng kaya kwan e ko kaya kwan kwan ngui da matak da kwan ya da kwan ngui chuta kwa chuta ukwa nganung ukwa tama kwan sandwater. In that we are going back with the Kamaka. What are the trams in the Quanko Chilla? Quanko Quaka Pampa Muleta Quanchilata and Nigam gave me to Nati Tokula. Do it out Kamata. Jamton Quanda Ningandoa. Ya I get quite Kaman at Ugoka do the cooking coon, the Mtago Chunko to Ang Uwana. So come the ka joga joga joga joga nda he kula ke ke tshe ke mo kona ka joga ka ka ka joga ta ke a tshe kwa ya ni ma ke ke a tshe nga mo tswa ta a ya nga nda ka jo ka jo a san bua ta ya ke san da ke san da ke san da ke san da ke san da ta o o ka lo lo ka o ka lo lo ka o ka lo lo ke ntamba Okay, yeah. Okay, so the guy got him a gumma and a tobacco or two. A kundu a saint, a quit that way, a clear nagam combo to a clear him, just wishing him a chisel cut was to cook at the umps and cook at the tegunam, Makano gamma. And I mean, the Saturday, the coming look under me. Okay, yeah. Can I go? Iko gumanda kuna kuna kam kongia ma chugiang ku gai ko duin chin chu du gai ko chugia ambe ka shu gata ka de sim ka chi gumanda ma shu gata ta da da da da da da da da da da da da da da da da Heu na gida ambe ngong dan ngong dan ne. Eh ngong dan ne. Da ji dinga wona ngong dan ne da gam chan ngong ne. Ah kuna ba ta ni. Ka ka ya ga mun ka ni of du ma ji kwa ni ngana. Ah. Da ga cha un na a hon sin. Ko da kan wona ku ko da sa da ne. A sa da ne. Ah na ya sa da yi yi yi mun da kan hwa da sa da yi jo da kan hwa da kwi da kan hwa da. Da ni ma sin dan dan kwa ngau dan kwa ngau da ba ge ka kwa. Ko da ngulo ge gan. Gun, gun, gun, gun, gun. God, I could saw the tat. I will go to

0: atantamun heu na gaman esikone ngqambe indwa tanxe yaqonde tsho kwam cwaqha takanqhin nge juinda ke yasha ngeqha akagcona thinqita akhaxe makhwaja ngathwa amthuma misa misa xa nqe angimadoda achichimuke matumthi ambe khamkuqoda ekhololololo xa to akuya kana mngase umgama mtwana mxinxane kana ningqwa nje mkingqwa hambi qamata yaqhola kula nqwa kanqwa kan yebo nake asukundwa ambe liganqule tudwa jonga yingxane niqhala ngakanye qhala ngeke qhala sindwa taqintam ah kanxe yangwa kwanqode ke ngqwa taqekwa awu dake dake cuculu dake mkotale mko mkoko kumkhulu mkosi nje kokukula xa nqwa na two tanqwa na two ke tiya yim kacheka nayo nashingu nakakhona bada kace qhewa kumncando xa yawali qhonqeni qhonqeni xa yenezixamxa kwamqhwa nqwaphi ngoqa hewuna ke ngendile ngejamwaza inqakwa nqasa tanqunqule ngeqenqe ngeqhala ngeqoda kalala qhala ngeqoda pupu qhala ke inqakwa tasada sinda singasinda kusukwa ngebidla ke inqakwa tasinda asinda ka kaqhoqhamo ke inqakwa ta gululu chao taqenqe chao ah ta khosha sada inqana de qho ta qho ngoke inqakwa hewuna ke yake qwana choka ta chonqona cho senkesindoda nokwasa tavincambara ke ingwacungcung bakagane wata akake ngqhwaqhonda cho tacinci ke okwana cumne chukance takare ngcinto byadunka uchochika no aqhwa khali yacungcung yatu aqaqhe ngqhwa kancinqaqhanga anqwa ame ngqonqana ncathi sada ke yakanda kana asadindo ayindo internet ambe asicinge jibujibujibu sikoke sikoda tatangeni ngikwade ke khatwa khaqhiqonka tanqo khatsime ka wena kunde ethe nqo tsime ka ndeke khula ke khula qhetuna ke khula qhetuna osingising ungasing chuchulu singasim dusinga phoku singivusindwa enqo itsile ke khula qhetuna ta khatulo ta qhau qhau ke ti khai ang nqo singinda iwa gungung tenda ing tangis anunusing ngukenta aku kuqhum qhumtama ka ixakwa kengakwa ke tenge ngqekana ngengqangwe kagabanga ngicabela ngecela ne anya ngecela ne ngicigcine ke khaba ke khada ne ngicigcine ke khaba ke khada ne ngicigcine ke khaba ke khada ne ke atonga ngicigcine khaba ke kha daya asida ya to agriku kulima ta nonge usa phota noga kha kwa sa uda tamta tswa tumta noga a ngaba ta noga gqeqa ba ya gqe danta nqanda tshuwa ta phongule kanda oge ka kulese kanda we ka ngule kanda ta gqelile khala ta khona de gqaqa kutshi kukuwa ta gqe ke phuke nko Dege phuke kota khona ncikwe qhamza dadla kutsi into ke phuke kweta khona ncikwe dadla kutsi into ke phuke kweta ncikwe dadla kutsi into ke phuke kwei Dege ugana amke xakwata akholo ayiqinta amke xakwa ayiqinta He wena ke ndilenge cha mwaza xakwa nqei la ngese kande wa timi qoka nde ayigese dase nge juke kha juke kha juke kha kwandu jita mkwa ku kwati futhi hewuna ke tanqe hatha ya kango kukwa ninda chuta ninda chuta ninda chu ngwiqoda kwa ngwa sachata a thukwe i drita a nowanda he wandringa chamaza a donna kesikwasiko 5 ta tonga ne sikwasiko 6 ta gwen atin kango kwa aga khajila kago ngama mangi ngulumi ching mi chong nga kasa ji ga komi hambe no nda nga to asinda ngai kanga tubi ya tumba kubi tubi kabangi la nda ke ku kitwa xa dumbe xa khafalk ti dole kojo ke kojo nga kwa asada ngwa a tubi tubi tubi tubi tubi da tsa utra da ke ngwa ngwa da asada a ko ngwa a ke kuta asada ngwa ngwa chi yen kuta ngwa dude ng kham ta ka kala kala kala kala kala ngwa ngwa kuna kala kala ka ka tumba ke ta kamba takandwa kanda mwa chuya nonga hebu na ke tanga ya anda ke phaka phaka ka ke phaka phaka phaka ka phaka phaka ka phaka phaka ka phaka phaka ka phaka phaka ka juwa na nonda ke yawe ama kwa kana skillim chochi shunkao o ta juwa juke juke juta totuna ta ke a a ta ka ke gogum ta ke tsaba teng nda ba ka ka mintla ne go gogwa tsona singe a kula we kula kula kama ne wa ta ka tswa ngula ta ka wa ka tswa ngula he o tswa ka tshe ku ndeo ka nga nge mpoke ge ya tswa na a nge ita khona ke kwa kwa tshi tswa ta ta tshi o ta go ka ke gum ta ta ni tswa ku ta ta ka tso ka ta kwa ku ju a tswa de ne ta ndo a sing a a tswa tswa ka le kha ba anxe moge tshwa kuna kula khaba tshaude ke kula kuna khaba a u tshaude ke kula kuna khaba mjun ke kula kuna ta jun a khuku sing no sim ju siba to ka ju ke tshwa ma ka jila jila ma ka ndo ke wa ta a no anda ma twa ndle ke tshwa mentsa ba ta tshintshi a ngwe tene ke dzawo yo ke tshwa ke tshuti o ke ga tshi ngun ko ing dzawo ka ga tshi dzawo khun a anxe ji tshoka ka ngwe ka nwa o tshu ta ka tsha sing tshwa tshu Daga a tshuka nge siqwa tshuka kha dza dza bada kha nga tshuta tshwa kana a Daga yige a ka kota ola ka tshuka nda ke ka ndwa tshima yi ita tshima dzuke tshu a ka la tren nge tshuka ka kwa kundwa m tren de yige singwe tshuka ka ke tini ri tige singwe tshuka ka ke yalo firi tige singwe ke tshuka ka ke tolo firi daga ya daga ka nda makha minwa yi e ka au shin a yi gata nge dzawo to te yini yini man ika ke kwe tunga chua ka tse sing atube yiri taka yini na atuka chua nge chika nang kaki kala nga ka nang kaki kala ta neng aching chik tuwa ta nga ta kak kuna ta nge yi juka juta ke kagai maka kaka mingula mingula kukanda kawa yoke okwa chika nang chik tuwa ke sindwa ke okwa ka chingu chika na toku nge chika na toke ngunga o kuna dogona da ke ngunga ke seka ne woke ngule to toke tse ya kunda ka ka no ke tse tuna gung a singa kha kha kha kho ike kha kha ke golonga ka ka ka kwa tsi tswa ti ka ba akwa sing da da ba kwa da bangi ti mai ke tu ka ba tsona ka tsika ngunga ka ngunga ngwa to ke bigi betri he o ne ka sing da ngunga ka tinga ka a kula kula ka nda ngwa da a ka ngwa jungwe o kula ka ngwa jungwe ka tsoka daga ndo ndo kula daga nge ngoko daga akamuka tsemise a tshi kondwa sa go tuna kwa ka da mbisi ku ngoko ku ngoko myala ka ntiba ka ba ka da ko tra ka ta tsi dinga ntwa sing kule dilenge je moze akwa daga isi ko ga isi ko ndo ke maka ke giya ka ngi sgo gi a tshi ka nna ko kom ku sanduka ku sanduka to do sina mpo tshi sika no amagule da nungtram da gai magule da nungtram da khukule ma nungtram da a ngule ma nungtram da a khukule ma nungtram msele ka sa a tria khoi ntudusin a tana ti khwasin a dewe ngwa ka ya ya gun nka da ti khwasa dewe ngwa ka gun nka da ti khwasa dewe ngwa ka gun da ti khwasa dewe ngwa ka gun ya kama ka ndo a ka ndo mne ko no ka mne ko no ka ka chiga chiga na gang ka chingu ka kwa ka ten ten da ka ngui chiga kung chingu he wona ka kula si ko ko khia ko ka in ka ke ki chu ti ka ke ki chu ti ka ke ki chu ti ka ke chu ti ka ke khoria ta ka ke gi ya mo le ka ke ka na kai sa ka ndo i ka ke ka ba ka wa ka ba ke mo ko ke mana a ke jan mo
1: Yamsha, ni kako ya akwera kwa kutehi shigaku he. Kye he no khamdi tangu mama rak an karakyao chan shoma khanyu ya shwete no chachi khiri umashi o. Kwa na chika, ti kum kuma khamiya gu ni timiya gu. Kha ha e, nyama ko chkhahi ma, we ya hi no, we ya no, to kwa shika ti ya ha. Kuna si ngang kanji ya e. Dama si e kiyanko ya ngano. Mama ya hare. Tinu we. A. Koko m. A. Mkwi makakwa kwa mkako matisego. Kuna si ngang kiyare e. Dama si e ya no. Ya ngang. Ata ngang kong kanji e ya ha. Kwe yo uno. Khabana khatuma u ya te. U ya kukheri no khato kwa shoka ti ya ha. Kya ko ha shima be kha he da ma she kya ta ha ya ya tin nga ti kwe ya ha kya de ya ha ma mu kwe kha ma na khu ku do wu ya ha he ye kha mo ma kai ma nji khwa ra ko ta ko ko ho mtsa ka tsoma ko ko wa ko ma wa mtsa tsoma ko ka ko ma ma em a ma ti tu ye gwe shi ku na nga ti kya re e da ma she ya nga no nga ta nga ma ta na tin kya re te Takun kokuru kui kam. Kebai kam kawana. Koi unu yate. Tenganji shoka ya. Aha kia ko si ngab ene ima doa goi. Ngata adam si e kia ko ya. Ha ko e kia de ya ha. Ma unu kwe. Tinu kreba. Hiye. Na unu kwa kum kwae ta ha ta ma kurikuri e kum. Ko ma na unu ti kre. Kuwa kwa si nga ti shunwa kia re. Aka dama siye ya. Nataka haku ya he. Kwa eta haa eta ma kohwa di kaa kuri kuri ekle. Kaa kwe kaha sebe. Ata nga ko e ya. Kweba kia re te. Di koma go duwa. Mara kia ukwa nasika. Ta khunu. Kasi mtao mti om koma kham ya hi. Kham aka ya kwa te. Kya ko siya ku nga nganji ya hua te tiyo aga dame siya si nga makunde me am si anwi hi mu muka chara mkheri wa muka ana ku hiti ku makunde me tuwa kheite. Kaiko. Dame siya aga ya nga te. Ha kwe kya de ya mamkoma ya ha. Kham ya. De shunwa tiya abasika. Shunwa tiya abasika. Dona bereku tiku shunwa ngia ti sham kuwe. Tiku kwesa na ya hoi kaima ya hakiya kuma ama. Ya, kai kwa hu ya kiyo. Tue yo uwa hu, ngai teke ma nguwe. Iki tikuwa teko, tangoro teko ya ye. Ngiabi ma kwe, kwa ma kwe, du ma kwe, ata kumitinu ya ngai te. Iki tikuara kutama ki tukuna si uane. Ama kako ma anja. Unwa ko hunu dikati wenu amko taku chak ai bu uri na khun to tie shom khom ki te ko guya karate ni to mo te be ka kom ai urum i ya khwa tai ko kwe yo u ta khu khaba na kha ta ni ko i ani ma ko ai ko ku i nu ye ta ma tam du ma tam ya be ma tu i kha a ta shi qonwe ta khu ku ya Ti ako kje si kunwa. To mi kwa ti te to mu. To wa kheusa. A to kakwe. Ko kwa ra ta ha ta ma te ko. Ko kwa kha kurina kunu kowa si nu kya ku kwe kwa beya. A ta. A ma kwe na kai. Ta kuku kwe yo. Uwa ku. Ngai te kre ma. A ta kwa hanu. To e ya ku. Ti kai shoka. Ti damasi kwa dri tu kuwe hi. Ti kia rete. Kai makurina kwa hi. Ni cheka kai makurina kwa hi. Ata ako si kai makurina kwa hi. Ta ako e umguro ki te kwa hi ya te. Aki u kwa mana abasi ya kuyo kuri nu. Kha damasi he. Kwa tebe. Kwa kahe kun isi seta. Damasi ya kuya kom kom ku. Kama kom kom ku. Kuya kom kom ku. Hinyata hinyata kakama ngati. Kuhuti yo kuhu. Haa si kawa gote. Ta huu. Aki huwa hui ta huyo nga muma kungwe. Tuwe, tuwe rekwa. Hii gyae. Tuwe sana hu kungwe. Aki gyae no khada tashi ya nyungo kako nyungo kaya nyube. Akami hamsi dama njiru sana kako te gyao. Tashi ya mono kaheti. Ahu kumkuma kudamsi ya. Hanyungo kwa sana sami yu ha. Gyae hawe na tanya diyama amsi dama ka. Aika eite nga ya. Tua ya teke mkham. Ngii ki khama kukwa damu sa. Mana sindosi ya kwa iyo kukunga onate. Te usana kwa kam tua ya munu. Ye. Tua ya. Tui manyama te. Okuno siliwana, okuno siliwana. Liko kawula paunungu. Okuno siliwana, okuno siliwana. Lina la salumu. Okuno siliwana, okuno siliwana. Liko kawula paunungu. Hakam urutam khum ama. Mua ave de kwa kwa hiya ta harita. Aki. Hii. Iya hanu wata shanti be. Hati. Kwe si ya kwa. Ta huko na huko. Ata kuma kuma kuma. Khabana si gyae. Nijati gyae wate kwa di dawa. Sante wa si uika ma kutoya kwa. Aki tan kuinu kwa kwa ya tiya mua wate. Am kami ham si dam kham. Khabana si ngum sana huku kuhu dao kia kuma iyo kwa ta tuwa wanate. Okuno siliwana, okuno siliwana, liko kaula paunungu. Kuno siliwana, okuno siliwana, lina la salumwe. Okuno siliwana, okuno siliwana, liko kaula paunungu. Hiye. Huwakwe aki ya huwe kana tuwa tenu. Ataka, ataka kawango kakarima yae. Ya huwe am kawango ma. Ai mai ama ni ama ga ya go ta go no ma te ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ye ka ba go ka ja re ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me to ai ko a ke ku i no ga ta ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku i no ga a ta tsi a tsi a tsi a ya go wa go ite ta ga te no ga na kia o na go ya na ai ke Kana yanu here here. Am kwako mkiarem iyo kukwe mkaba matinyo kukweyo. Am iyo kukuwa ma. Kwa mkaa matan. Kwako matan. Kwa mkaa matan. Ata tinyo hiti. Aka ya gyara huyo kiri na huyo akidamasiko na eye yinka kwe kwa kwa yate. Taku tkoi kwa manda isa mkresima. Taku nukatwe muwa a. Ima kwako mkaa ma. Ima kwako mkwe ma. Wae kao kwa mkwa mkutiku. Mungkuli mkaha ya kwa. Nita kwa kukuni yana kwa kukoro kuni. Wae hera takoro na mkuji. Takunu kasi ya kusa ntwa ati. No, ati kowati. Takunu kaba mkoko mkato ka. Kiba kwe kwe ya. Kowe. Takunu amyintwa ta nyuim teiti ma. Omote. Ana aki tkano. Jewako. Tuna tu ama hiya ko tek emkhama ta si dri tuwako. Ta khunu kha twa ekla te kem sam khani ay goma si jakuna khom kwa te. Ta khunu kha duro khot. Kha sa ki kwate no ataha ataha ataha. Ta khunu kha sa si khuwe te kha goma si kya karem ka. Kha ta ko twa ak. Shudi na kwate ni tiya te kha sa sa kwe kwa kwa iya te sa ya e. Ak twa sa ya te. Tware ene takwe kukha. Takunu khai. Takwe kwaate ma. E shao ya hiri. Tini sa mink e ya ti. De kuse shao ya kowa te kema. Shao mua te. Ti om oki teko. Ti mkai mkweta miyoyo kunga kukuri na kwata. Am shao mua koko ta shao mua te ma. Koko we. Koko ma. Nukwa mtra ma. Ta ata te kwa hiya amu kumatiyo kwa jawate. Karu anka iku unwa kwe nga kwa ata te iku. Amu kuma ata te. Amu kama si wana iku ya kainu ama te. Te iku taye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya kwe. A sao purane uwa kwe no nganu sao kunya kwe. Ti mkai makulina kwa ta. Gine ya titoma kute. Ta kwe ata jimate. Hiya ko u shao khabana asao u uwa gono u shao hiya ko ya tse a ta go sha ke kha ta khwe a ta tse ta go no ya kha sa ta go no a ta kha kha sa go u go no kha sa kya re sana go shi ta khwe tse a ta go no nga ma te ham ji o ka ha kya ta go no ha ta se sim ji o ka ha kya a ta ngwe ku yo kha ha ku i kha o ma go shi ha kya kha go ha sa ta kha go sa nuku ta kha tha ti sa go no ha kom ti yo aha da ma si he ti ya ko ab ji kha sim kya ri a kom ti ha ka khle sa no ha go ru na go je u ti ha po ta ji wa ko mu am ham ka kom hi ya to go je ta kwe a ta nga ma khwat ta khu mo kha sa ya ta a ta kha sa she e ba kya e khwat ta ma a ki gui man ta hi go ti ko gui man gui man tui a ki ta khu yo mo ti I ta si e ka ikonwa kwe no a da ma si e kong. A ti ko a ba si a ka no twa e a ka hiye a tri a triye ti a ko wa te. A ta mi a ko a ka kri a mga si mti ma no. Ta si si o ka kri sa na te. Ta si a ta here ta je wa ko mo no. Ba ma te ko ma te kwa e ti da ma si e hiye te. Tu mi yo ma a ta hi te ka u. U wa kwe yo. Tani ko uma ata kisha na kwa gakom kwa karo uiko we ngati kukwa na yo. Tui ya tui uiko. Tani ko kumwa kwe. Si aki uma si ako tekuru gyeru. Adama si kwa. Kwa kwa kati yako dhuka ate mkuma mana ata yina si no. Ankara kunu uwa kwe. Gaji sa yati an uwa kwe uwa te. Ama kwa kuma ave hata kwe shwebwa. Sinya kha ko te khoro te khu khir na khu nu ta ko sin e tum kwa ya ko sa ya ti ki akita na te nu a ta ya ti ta khu kha ta ko tle to ma khwa te a sa ta khu nu am sa ha ki nga khwa te ni kya u ka ta ko nga a kha ra ka ki ti je u ta khu am a sa si ya ko ya ta khu nu sa te ko a ama o ka ti ta khu ni sa u a ai khu ka ko ma ko sa u ta si ko te ko sa wa khu ka Ata ko khasima ya kho ta ko am omke. Oi na gwa kho iko khore aka ya ni sahambe. Ta ko si kan ta da ma khane cha je ko no ta ko ki ya. Ma ha ka sa mu ta be. Ma mu kwe. Ha mu ta be u ta ke. A kwe ya ta ma ya hi kwe ya ya hi ke ti khati. Ana ha be. Kwe kwe kwe kwe nita khani mahiya te tiko si kusan kwa khawana yae. Yae kwae. Che kha hamu wa tabere. Tenu khaya anto anave. Go khaya. Chak go tiye ya kwe ukara hidinu ngano ti an. Ti anto anave. Ti chaki kuma ti kwe yae kwe. Anto an karata ngay mandiyo ma. Karati mo e. Tako kwe karako magani matwarara. Ai, andi jia kwa shunga to mako. Kwe. Kwe. Ni nu am teiti ma nisha nita kata ko siya ko anja ya ko. Takwe ya gawukai ko. Ha, tit onwa gwe. Oka kwe kukwe ya. Akoro khao ya waka. Takwe ya hino gya ni gyaru matwarara. Gini matwarara. Ta gawukai tiko kwe. Kwe yo uwa ku utu uka kwama. Kya weko ya no kasa de kuwa o tui ma na tako isa twara kami msaapa. Taku ko twama. No am a chia ko kai moka tre taku kiri no yuko awa siya kwa ko tiyo ko kama te. Kwa mo kwa ko. Eri ku kwa tome hi kwa tui kwa taku kao kim kwa tako. Kwa sana te shao. Si oro kwe taku ko shao a yi a shao e. Trebi yo cheu ta kwe ye kwe kai a kwe kwe kwe hita. Ha twa si ha tsan thuri kwe si thuri na kwa ti ahe. Na kwe ya ya akara kwa ta. Che kha ya ya kao kao kwe sa na kha. Aba si yeko data wa na kwe kham e. Niko aka ta na kha kwa ko. Ema tubi na kwe. Yo kwa ema. Kwe ki kwa daro kwa ku ta em chani ma ya kwa kui. Sha u ata si kwa ya kwa no. Aka kuri, sao kuri, yom kato kuri ete. Titi o mu matomo, hambe koma. Kom ati mua kwe. Atanga hui ko masao masao masao mataha yita kwe ye ko ai ba kunga ko kwe ko hambe ho atahi ata ka tsani ma yako kwabasan he ha o kulina khwata khuna kya se ha to he yawe ko ti ko ma ha ham tu ma kulete ne yaya ko yi ha ku ya perena khwate atate be Tula mkanka hii tahi tiu yako eri kukakeishi kui yako. No ate iti maka. Tiu ngim eri kumaanja pako nisa tiko njemi sa hiko mnye mayata. Tiko ngim ka njemi sa hiko mnye mayata kao maya wuhu ita. Ha ande kukuru kukuli aki jani ta e makuwa kakale kutako tumibe mkho makaro karanako. Tahunu ham kakuda masisa kako ate. Tahuate no hanama kona kutenu kyare makuwa ate. Mara kurina we ham di tangu ba tau ni sa ka jao ha ti awa huate.
2: Kame kaika siwe am taku siwe ha mani te hengye hua o norten siwe o e nyehe xka fm siki no di tangu tana komata ti program si koha e toa ta kati akhirika kasi esia ko khirina hua go no di tangu ti o te on tsana ke ketati rado khore na mona go eno ana nuno ke ke no kom de o ke ditango a kuma tende go tsango ditango kwe ta wate ta tsotso ga bana te shwere mako
3: ti tsene fida tana ti fane ma futa o itse o se ten ga tsa kong wa tsa se kana ga tsa se ko go e tsumela a tsa Triado, attack on my attack, kakiakiada, who is yet grinding at the attacker, a wound at the gala, a cossack, a cook, a passivara, dang a tag, but kakiata, a thin egg, a passia, the tap, a comrade, a passia, a patak, a motion, a patak, a cock, a passia, ten years, yat, a cock, unjaka dundun, who are a kakiakad, or a cock yard, our
4: Ti kona desmen ti fana di so so goita yo eta te kata ku wai no yo yo hama ki a hai no men yo ham tu mo se gishi yo wa te ma ham di kwa wa ka le kwa te do te do no no kata ku ya kwa ho do no no a ki yo ni ma kwa te ni ma ni ma si a te do yo wa ka te ham tu wa yo a me te yo Yo my god, yo siate. Yo va te ramo ka do. Ha ka do ba ko ko ko ko ko ko. Tu kwa siate do. Do ba kwa wa te do. Te do aki. Aki ha ka kwa ba a wa te na kwa ki a do. No ha ka a kwa ko ko ko ko te do. Te do yo ba kwa ya. Yo yo a chu a chu a chu a chu ka ti ya te ka ti ya ti ka ka wa. Te do ha ba ho wa te ki a wa te ki a wa ke.
3: Tikana yalun divan Fernando yo chau chaten yo khuri an am am ko kho ho atenu ima yeten u ya ten u nat ima atkhuri di khu naten ga jakum ga jakum to ti chau ga tsia tenu yo ya kwa te hen aga iyo kweya ngati khamdi ya imaqwati no yo khawana dom kikanti iyo ngati imaqwata ten u ngati imaqwana kwa di doma o imadan kwa twisa ka ta ten ha maku maku ku to siya ti kwam ka kwam am ke ba ya kwa ku ku ku ta ten siya ti kham ka no kham ko e kham e ta to kham a khaw che kham e tad khamak e tra sa to wa khat kham khasara to wa tin ngo aki avru matek a ko aki ngo a ha kom avru ngo ngo skepam ko aki wo kiri to aka ngaben ko siya tin zara ko ngat I ko mu che kha tin zara ko ngat a ko a ka un che wo in yara khan amande wo e de ta tin kham kham ngo neti ka kohoro ya ten ka guihi thi ya ko ro ko khwae ko ta ka ten e to ti ka mak e na si ya ko ka ya ta ka ten ka mak ya ka ro ka ten ka mak ya te ta ka ten ko ota ko kisi ya te yo ta ka ten yo ka ti mande o mare tin
5: Yo, wahaga, I want to hear you.

Dango.

Exka if kawa olengo pangom dani kuchu aunga program ko sa uji se ka ke radho kwe alekwa program ko sa tege kawa chisi muge ola nga chicha ta kanu se pangma ko si tege chisi muge ola chicha kwe jelak thama kwe wa chike mtani chunga wa olengo ngwe sa uji se ka ke radho ke kawa tuwa kai si pangma wa kwe kai kwa radho ngwe sa uji se si tege kawa sapato tam jima sapato wa konga ke ola nga chicha kwe sendeke kawa chisimu awola ta akwe alekwa awola ngajicha mtutuku unwa programa ngwe saa kawisika ngwa kawan kake maunga maso tenduta unwa awola ngwa.

Eska if kawa nere kong 14 minute game tena go chu aung ba ka ke sapato ngma ko ngai de ke sapato go jela thamu ko kanu se ago se de kawa res ta ke sapato chi cha da wo la ngi cha go jela thamu ko ngba kawa e akwa qali kwa arado ma se de ke kawa chi si mu ke wo la ngi cha res ta ka chi si mu ate o ke wo la ngi ngwa chi ta ba awa tinri kawa tinri ke je kawa wo le bang ba tena na ung ba ung ka ka ga da sa go si ka ngwa kong ka ma ngai de ke kanu se ngali ngwa tena nalungisa dube o atene na nqinqa ba dube o atene na kwanga ya dube ke ka busike e kondisa nqinqa gagang khale ka ngpanga ba ngai le ke tsisi mu ka ne uru tsisi ya ku ntamu go seo ngana kwa daba saya tika ka nwa saya a lungisa a kwanga ya ya ko ko man ga o banga ba tene ne ang ya ko man ga o ang ya jike ngwa a ta kwa tsisi mu le ka tsing ngau tu le banga ba go ngale kwa program ngo isa go tsika ngwa ko ka ke radwe ka ba tu ka isi banga go sing ngwa ka ne ka me ku bisa ngwa wala ta sa ge ka wa sa pa tu e ka nu se a sin de ka wa nave ke tu ang ta wala ngi tsang ka go jela ka mo go ngwa ba resta ka ke wala ke mo ngwa maso ta ngwa ba tsisi mu

exka if kawa olenga mtana kuchu aunga prokhara mugo sauzi se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangwa ko e khai twa radu ke numuru awani ten se va pe ne kha fm manum tu ko aunga olenga ngko e sauzi se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangwa ko e khai twa radu ke numuru awani ten se va pe ne kha fm man tutu ko ya ngola ngwa ngku e sakwisi siga ko ka ke chisi mu ngola ta go si de ke chisi mu ke wala ma chi chang ke ka wa res ta kha ta go ngai de ka wa sa pa tu ma em ten chong ngwa ngku e sa ge ma ngwa ma so ta ngwa chisi mu

Ex-KFM kwa na maikamala ke 24 September.

Bushi ameya khona machumka komate. Dako ungcugla kwe. Ungakote hiraka. Kuri anwahi. Dako agla kwe wonya tekwa. Dakhle no tudla kwe ashi unwahi. Tudla kwe unwahate no ashi kote te no ashi kwe kam awat. Ataka khanda te am kuri. Dako no rashi kishinga makana khwat. Tik ay umay am kakum ano na tahi ti hu niya na. Dako no hang ay yata si yakwa wu. Tut ay hang ngoy siyam kaya kwako. Uwe ata miya kote na kanate, kanate, kanate, kanate. Kasi at kaya ma umay. Kasi at kaya ahin siyam ung ay hakuwere ko. Ah, ati umay ko be. Siyam ung siya. Ay na ayhin ako siya na ka ay na ayhin ako siya na ka ng kaya di kaya kaya awi kasi mo mati ko rin siya tinong mati kaya ayhin kasi do karo ka tinong kasi ang mati gaba masi ko mati ng te horo ka ti kasi ay ayhin yat kahit to ang si maaga na ka tinong yat kaya mahuru ang kaya masi kuri na ka ti Jurunuke, Kaikarin, Kaikam, Kurino, Am Gam, a green Kaisi Giamahat. I carin a hot. Natanya Hakari, I a gaba a teho tikoa. Hakka go, did that tikuma. See, I'm a uyuka. She didn't kakuma matika, shall cook a mutani and my I am Jange and Injatia. Aka kaku machine. Hampe aka hamashi ya no tona de aya oka. Kako me kaya ya kwan aya kaya kare na tan kaya chika kare na tan kaya tu ya kwata. Ata te hino. Damashi mo gweji atai kare hino. Damashi mo kum no tri kaya kaya kaya no tri kaya kaya no tri. Ta hundu hina sha sha mshia kwa damashi mo tomat. Kara kara kara si o kamo kum na kam na ng jara kam di ko na ka kui kui kui di a kaka na ho na ng guwede sa niya sa magwino aki ko kamo kum na kuyat ni jara kay na ng jara di kwe ka yidi a kwe ka ho na kusi na kama ya ay na ay kama atak kui kama atak kui takwate no kama kum no aki minya kama si no kahen kwe kumu no ngui damasi ma ya tini se ko kawa na kwa yin kwa na si ka ti kari no abate no kwa kwa ti da si he tako ko ya tini tam ja ya ngom kuwa ku ngokho ya tini tung si o sha kande ti o kwa ta sha makam ki kwa ti kuru kum ka tuho hiya agambara ande ko ngai ang asing atin kami kikate. Am ko mo na kahit na ata chaka sa minyam sa am ko ang komentanya chaka kung ay ah ti chawa o kasi ang sa manata si siyo ka uwat si kata si sa am ah kahit kasi ang kahit ako tako uya kung ko magno mako tako no kung ay ati kung ano kung kaya jamu matari chaka garas na ko ako jawat ko Ha ti buri no ha kaeko. Ti kaeko be. Ti ta si ati si wuta no. Ti ngam kuwa ti na buri be nina. Ngu ngam kwa ti na uin kum asi hikari karako kawa kwa hiya kwa ni aba ti ni kaa karako ati. Ta ka ngam kwa sa am kwa kaiwate si uya kwa ti. Kung hai sasam a kaa ti. Ta kuni sasam a kaa kuyo si chuma kuu. Nina tawat nina ngwa khuri kwa ngwa an kwa ngwa si khuri ta kuno kwa ma khwara na hun kam ko ta ko ngu in ko ti ko che ka kara hu ko si ya ko na gu ya tene ya ngo ko ta ko ni gyane gyane gyane gyane na ta sha un he sha un wa nu a he che en kwa ya ai ko ren ka ka sha ku ma nu gaba si ko ma ko te ko ren pa ya ka be ta khuna kha ya kwa sha kwa khuru no a joro na ka ti khirin gama ma khuma khuna ka ma khirin ka ai a bana kwa ai kya re na ma han do re ni kho he di ha ata ya be ne he di
kona ka koma tana tena ai ama kona tena ai a onwa te ta awa te khuri ate te kun

0: September.
1: Ah,

Yeah.

来，来一口。

kachua qe, kachua qe, kajang qe, kachua qe, kajang qe, kachua qe. Tenganda makule makule ke kama we ta de khunte gungum ka de khunkundwa tenga nabuga nga ta ke miyatu we ngogeya takanda de qa ngote qa ngote qa ngote qa ngote qa ngote qa ngote qa ngote me chida se nonge ka kunda gumi gumi khamata ka te yawe take yathe kancinceka kamaqhweqha momu manceko amagiyanceka nqe cwadeda kanga asintemicancinge jo taki mthong cimata arhanela angxalathi kona ncinthong xa ke kulu qe hambe andoda sandoda ndaqonje utake nowahe kula ke khem kogesin hambala yagiya nqule ka m tiyo kokhane ngaya kwa m ekhoqa kwa ngkhonqi ta mata ja khoya ta kanqu ja kwa chuta ukwa nqanu ukwa qhama kwa sandwa sanqu into ta gurudududududu sa uya ku ogqa kwa ngaqa maka da tramsinda kwanku kuchila kwanku kuwaka waphambu nquleta kwanchila ta nginga iki mtuna tichokula kwa ibeta uqhamata ke amthum khonda ncinantwa ya ake khoqhama ncinata ukoke tuda kuke khum tamtsha kwe chunko ixo angu wona sa uqhamda a ka joga joga joga joga ndahe kulakhe ke tshi qhama kona ka joka ka khaka joka ta ke a tshi khwa ya nna ke a tshi nga mo tswa ta a ya nna ndo ta ka jo ka jo a san bua ta ya ke san da ke san da ke san da ke san da ke san da ta o ka o ka lo lo ka no ka lo lo ka ka o ka lo lo ke ntamba a ta ke ya okwanjuta ganga ngimkoka wa gumaganda tubagala chu akundo asin ekwita thoya qhiya na ke mkombo thoya qhiya emtsisi wisi nqeme tsise lixoxwa sithukho kada umtsi khoka da kheko nam mkhano giya ma anqemini sadra jikeme khama ngulukanda nqe akiya kai ko a iko chu iko kunqanda kuna kuna kamkongiya ma ntugiya kugayika ndwinchinchu ndugayika ntugiya ambe khashu ndata kade simqathi kunqanda amashu ndata qala da da da da da da da da da da da da da da da da fa he una ke dambe ngonqanda ndata nemi ngqonqane ngathi igcine wona ngqonqane ngoda ke mtshana unqece ah kuna bathe xa yake mntu kanqi ofuma nje kwa ngqana ah takang cha unga akhonsi kodwa thamo ngona kuqo da asa dane asa dane ah nga asa dai i mda xa xa da asa dai i jwe da xa xa dai kwe da xa xa da dai nga senda ngwa ngwa ngwa ngwa ta ba ke xa kwa xa da ngulo ke gon gon gon gon gan gan ka akusa ka tat aba gwaji tantan a tantan mun mun a mun a tantan mun he una ka manga sikona ngabe indwa tanwe ya kwande chokwa m kwakhan dalang khan nge juinda ke yashane kha akagcona thinqida akhaxe makhwazana athwa amthuma misa misa anqe angimathuta chichima ke matumji ambe khamku kota ikhololololo twato akuya kana mngase umgaba mtwana umncane kana ningqwa nje mkingqwa ambe.

0: kanti akho lapho no kanti kanqaka yebo nake asiphundwa khambe kule kanqula ithuthu ajonxa ingcina ngiqhala ngakanga iqhala ngiqhe iqhala sintwata qinta ah kanqe yangwa iqwanqode ke ngqwa thaqe kwa aw dake ngicucu dake mqotale mqo mqoko kumqhuba mqose nje kokugula qwa nqona chu danqona chu kethi ya im thaqeka nayo na shinguna kakhona bada kaqi qhewa kumncando xa yawali qhoqxayina xa yenezixamba xa kwamqhuba nqwaphi ngoqa hebona ke ngendlela ngejamaza inxakwa nxasa tanqunqule ngeqaqa ngeqhala ngeqoda kalala qhala ngeqoda pupu qhala ngeqakwa tasada sinda singasinda kusukwa ngebidla ngeqakwa tasinda asinda ka kaqhamu ngeqakwa ta gululu chao taqinqin chao ah ta khosa sada ingana den qo qo ngoke ngeqakwa hebona ke yake ngona choka ta sunqona cha senkesindoda nokwasa atavincambara ke ingwaqungqung bakagane wata akake ngqonga qonda cho tacinci kokona cimme chuka nce takare ngintu byadunka uchochi kana aqonga khali yaqungqunga yatu aqaqhe ngqawa kancinakhanga anqwa abe ngqonga ngathi sada ke yakanda kana asathi ndo ayindo inda ngambi ngasicinci jibu jibu jibu koka sikoda tatane ngikwade ke katwa khaqhiqonka tanqoka tsime ka wona kunde yate nqwa tsime ka ndeke khula ke khula qhituna ke khula qhituna oshingishing ngasing thuthulu singase mdusinga phoku singiwe sizindwa enqwa itsite ke khula qhituna ta katulo ta gqo gqo ke ti gqei ang no singinda iwa gungu tenda ing tangis anqumusung ngukentam aku ku kumtamaka kixakwa kencakwa ke tene nqekana ngengqonqane kagabanga ngicabela ngetshoda ne anqa ngetshoda ne a ngimezithi ne ke khaba ke khada ne ngimezithi ke khaba ke khada ne ngimezithi ke khaba ke khada ne he a tonga zithi ke khaba ke kha daya asida ya ya to agri ku kurima ta nonge usa phota no ga kha kwa sa u da tam ta twa tu mun ta no kha a ga ba ta no ga de twa ya ga tle da ta nda chua ta pungule ka nda o ke ka kula se ga na u ka ke ngule ka nda ta gali khala ta khona de ga ta tu chi ku ku ta de ke phuke ko Nige phuke kota khona ncikwe qhamza dadla kuthi intuto ke phuke kweta khona ncikwe dadla ikuthi intuto ke phuke kweta ncikwe dadla kuthi intuto ke phuke kwei Dig ugana ngwe ntakwata akholo ayiqinta ngwe ntakwa ayiqinta He una ke ndilenge cha mwaza ntakwa ngei la ngese ka ne wa timi qoka ne kwai ke se dase nge juke kha juke kha ba juke kha kwandu jita mkwa kuwathi futhi He wena ke ndi ya kangu kukwa nda chuta nda chuta nda chu ngwikauta kwa ngwa sachata a thukwe i drita a nwana he wandringa tsamaza a donna kesikosiko 5 ta tonga ne sikosiko 6 ta gen atin kangu kwa aga khajila kangu ngama mangwe nolume tsinwe mitsongika khasati ka komi hambe ngona ngona ngona ngona thubiya thuma kuyi thuni khaba ngilancinda cece ukhiqwa xa ndumbe xa khafalke cindule khojo ke khojo ngakwa asada ngwa a thubi thubi thubi thubi thuda tsau khada khe ngwa ngwa da asada akonwa aceke quda asada ngona chi yen quda ngudule ngkhum taka kala kala kala mkala kala ngwa ngona mkala kala ka thumunda ke takamba takando kanda mwaqhiya nomu hebona ke tangaya yanda ke phaka phaka ka ke phaka phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka ka ke phaka phaka kajuwana nawanda yawe ama kwaka na skilim chochi shunkao ota jua juke juta kotuna tagi a tagi kagi kogum tagi gavati nchanda maga kakami nchula niku kukukua chanda tasingi a mula we mula mula kamande wataka kakua mula ta kwa kakua mula hey o tua kache kundeo ka mgangem koge gea kwana an hita kwana kwa kwa ti kwa ta ta ti otum ta ko ka gum ta ta ni kwa kum ta ta ka cho ka ta kwa kwa kwa a tro de netando asin a a tro ikala khaba an me moge cho kuna kula khaba tu tro de kula kuna khaba au tro de kula kuna khaba mjun ke kula kuna ta jun a khuku sun no sun ju shiba to ka ju ke maka jila jila maka ndo ake wawo kaka a kwa wanda matuwa ngego ya kama ndaba ta chit angu ita nige dhawo yo kitu nige tuchi uwe gaya chit ngungu in dhawo kaka chit dhawo kum a anjaji toka nge ngwe kati nga chuchu ta kacha sinku achu ta kacha achu kange sinku achu nga kaya dhaba ta kati nga chuchu ta chua kena a ta yigi a kakota wala kakura nga kika ndwa ima ita ima duge tu aa ka la tren kinyo chwaka kakwa kundo am tren de tige singwe chwaka ke tini iri tige singwe chwaka ke yalu firi tige singwe chwaka ke tolu firi takia tani kanda makami nama iye ka awshen ayi gata niki dao tote yeni iri nama ika ke kukwe tunka chwaka singi atube iri taka ini nakta atuka chwaka chika nankake kala nga na kake kala tanen atin chik twa da nan da ka kuna da ni i juka juna ke kai maga kaka ju minula minula ko kanda ka yo ke ko jika nen chik twa ke sin da ke ko ka chin chi ka na to ko nen chi ka na to ke ngwa o kuna do na da ke ngwa ngwa ke se ka ne ko ke ngulita to ke tya kunda ka kanu ke tya tuna gung asinga ka ka ka ka ko ike kaka ke golonga ka kwa ti kwa ti kawa akwa sing da ba kwa da bangi ti mai ke tu kawa chuka na ka ti kan kwa ka ngwa ngwa to ka bigi betri he wo na ka sing da ke ngwa ka ti ngwa ka a kula kula ka nda ngwa da a ka ngwa ju ngwa kula ka ngwa ju ngwa kwa ka da ka ndwa kula kula da ka nga mko ka da ka a ka mga tse mi se a ji kong da sa kwa tu na kwa ka da mbisi ku ngwa kwa mi ala kwa nga ba kai ba kwa da mko kwa dilenge jamwa zeng akwa tage siko ga siko gumna ke maka ke giya ke siko gi a chika ne ko ko ko sanduka ko sanduka ng to do sin am ko chi sika ngo amakule da ngum tram da gai makule da ngum tram da khukule man ngum tram da a a ngule man ngum tram da a kwagule man ngum tram mshele ka sa a khaya khwe ntu du sin a kana ti khwasin da dewe ngaba ka ya ya gun ngana ti khwasin dewe ngaba ka gun ngana ti khwasin dewe ngaba ka gun ngana ti khwasin dewe ngaba ka gun ya kama ka ndo a ka ndo mne ko no ka mne ko no ka ta chika ang chika na ka ang ka chinu ka kwa ka ten ten da ka ngui chika ung chinu hewe na ka ta kula si kwa ikaw kriya ko ta yin ka ke ki chu ti ka ke ki chu ti ka ke ki chu ti ka ke chu ti ka ke korea ta ka ke giya ngule ka ke kanda ka isi ka ke ando i ka ke kaba kanda wa kaba ke mo kwa ke mana a ke janyo shi
1: Achim, machim, bachim, pa, machilongo

Exco if kawa ulango em tenakuchu aunga programa ankwe sawuji se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tutu kwe aunga walango ankwe sawuji se ka ke radu ke kawa kwa kali kwa program mtutu kwe a ngoi kwa walango ankwe sawuji se ka ke radu usida ka lu se kwa tu khai se pangwa tenakuchu aunga walango ji changu sa chimang ka ke a wolang ko nga ke agoside kawya tu khai se pangom ten ku chu aung ngo wolang ji chang ang ku sa ko ji chi gang ko kon ka ke ra do usede wolang ji chang ten ku ma thamo ale ko program hum tu ku ngo wola ang ku sa ji ma ka ke ra do usede kanu se kawya tu khai se pangom ko khai ko ra do ke numuru ya woni ten seva pen ne kh fm ke mong ma so ku sinde wola kon ma de kawa pala pala ng ko kuma da man ho se ko kuma mai de ko mo ker ka ko kuma kanuji koma gya a koma kanuji dewe ke mandakhi skola pangwa batene na sing ke mongoma so tendu tongwa olang.

XKFM kawa olang mtan kuichu aunga programa ko sa uji se ka ke radu ke kawa tu ka kai si pang ko kai kwa radu ke numuru ya wani ten se va pen ne kha FM manum tu tu ko aunga ola ang ko sa uji se ka ke radu ke kawa tu ka kai si pang ko si lege olang ji chan ten ko ngwa thamo ko ale ko program mtu tu ko ngwa olang ang ko sa uji se ke mo ngwa maso ten di to ngwa olang

exka if kawa olengoi pangam tanuku chu aungo parkharma ko sauji che ka ke radu ke kawya tu ka khai che pangam ko e khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen nekha fm manum tu tu ko e aungo olanga ngoi sauji che ka tamasi de ka wa amani ngwa sing ko koma o ka wa man ngu apala pala ngwa ko koma wa chigem ten chong ngwa ola ngoi sauji ngai de wala kwa de kwang khan gu su pa ke twin twin da community mo kwang ngo le ngoi ten hoji ta ba ngoi sa gu ji se ka ke ra du ke ka ba tu a khai si pa ngo gu sa gu ji ka

XF kawa wala nga yung tanong ko siya aw nga programa ko sa wisi si kake rado kwe kalay kwa program nga mtoto kwe unga wala ang kwe sa wisi si ma chwe kama kwe bunga ke iwisi si koma nga ke kumisa nga wala kaya ko koma nga ate chike meta kano kwa na te chike kwe nga ate chike ngole juwa ngung kwa msi mga ike chetman style o manel ang mga da bungo si ontutulu sila

sick of.

SFM, playing the music you want to hear.